K-5 News FM。

K-Five News FM。

K5 News FM.

0: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-halog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Di na kano. Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya baywang.
6: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
7: Sa DTX 500.
5: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
7: Subong kamusta?
5: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatsa.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman usik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, musta po lang kape, pre?
16: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
0: Extend Food Supplement for Men.
17: Digasin!
0: DTX 500!
18: O si Katrina Zapian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sang hugintubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. And Philippines, dumadagundong buong Western Visayas, numero uno sa musika. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Sa tanan nga mga tagpalamati sa K5 News FM Philippines, kag sa tanan nga mga suki ta sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Kaway pa nga sa Gyapon, kamuyara sa mayong kamtangan sa inyo panglawas, kag labaw sa tanan sa inyo espiritual, kay ang aton nga espirituality amo ang pinakimportante nga firme naton ginabalik-balik kay nga aman. Amugid lang ni ang pinaka-importante sininga kalibutan, anuman ang matabo sa kalibutan, kung maayo ang aton kaangtanan sa Dios, agi sa aton nga pag-alagad na tutom, tangay man sa aton nga pagsunod sa aton nga mga amo o mga boss, sa aton katutom, sa aton mga kuobra o bulaton, tangay sa mga empleyado nga pertigid katutom sila mga amo, labaw sa tanan. Mas labi pa gintani sa aton nga katutong sa Dios, sa aton nga alagad, nga alagdan naman. Kay kita firme, magkitaan kita niya kung aton ginahimo. Amo na nga sa panahon, sa kagamo nga matabos kalibutan, kita gintia ang ligan. Kabalo kita nga sa karamo sa mga tanda nga nagkatabo, linog, bagyo, sunog, patyanayo, uban pa nga mga nagkatabos kalibutan, inatanan mga tanda nga ang aton ginoon sa Kristo, lapit na gin magbalik. Muna nga kamutan-kamutanan. Sige hapon, ang wala ng atong pag-anamiya o sa tanang tagpanamati sa atong palatuntunan sa K5 News FM Philippines. Kagsamtang hindi pag kita magpadayon sa atong nga pagtuon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin namin Panginoong Diyos. Muli kaming lumundulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig at the white gabay na kami po inyong iningatan sa aming buhay at maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay magpagpatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo ito sa hintilan ng K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO o Camilo Oy at pamilya. Nawa, patuloy ang mga pagpapala ng kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Yun din sa aming lahat. At pagpalain mo man ang inyong mga salita na aming mapapakinggan. Ito'y makakatulong sa aming paglilingkod sa inyo ng may katapatan. Ito'y minailing kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pangukulang pagkasalaman sa inyo sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, aton ipadayon mga katuruan, mga kabiyanan, ang aton din istoryahan ang kalautan sang tao sa wala pa ang baha. Kag aton nabaluan, nga grabe ning dali, ang Diyos way na makagwanta. Kag ang nangin matarong, ang naabtan nga buhi sa panahon sang baha, amo na lamang si Noe kag iya pamilya. Amo to nagsulod na sila sa arka, kag nasiradhan sila sa riko, sa sulod. Daw binilanggo, nagyaguta, ginyaguta, maayo sa mga arat sa guwa. Pero gulpi lamang, wala madugay, ang dalagko nga mga tinulo sang ulan, ang subod sa pagtupa, ang kalibutan, wala pagin makita sang pareho sini. Kag ang mga tagipusoon sang mga tao na igu sang kahadlok. Ang tanan sikreto nga nagapamangkot, mahimo bala nga si Noe hosto kag ang makalibutan kinokman sa kalaglagan? Nagdulong kang nagdulong ang kalangitan kag madasig nga nagabot ang nagtupa nga ulan. Ang mga sapat nagalibot-libot sa pinakamabangis ng kahadlok. Kag ang ila, hindi nagasinantuay nga mga singgit daw nagungol sang ila kaugalingon nga mga kapalaran kagsang kapalaran sang tawo. Niyan ang mga tuburan sang dagko nga mga kadalaman na buka. Kag ang mga bintana sang langit na buksan. Ang tubig daw naghalin sa mga panganod sa mabaskog nga mga katarata. Ang mga suba nagbulag sa ila mga dalungan, dulunan. Kag nag-awas ang mga nalupyakan, ang mga jet o guluaan sang tubig, naglupok gikan sa duta nga may hindi masaysay nga kakusog, nga nagahaboy sang dalagko ng mga bato, nga ginatos ka tapak sa kahawaan, kag ini sa pagkahulog, naglubong sang ila kawalingon sinalong sang duta. Una nga nakita sang katawhan ang kalaglagan sang mga binuhatan sang ila mga kawalingon nga mga kamot.
ang ila mga matahom nga matinukod, kag ang mga matahom nga mga katamnan, kag mga kahuyan nga ginbutangan nila sang ila mga Dios-Dios, nagkalaguba sang kilat gikan sa langit, kag ang mga kagulubaan naglinapta sa malayo kag malapad. Ang mga halaran nga sa diin, ginhalad ang mga halad sang tao, ginrumpag. Kag ang mga sumilimba, ginpakurog sa gahom sang buhi ng Diyos. Kag sa paghibalo ng ila pagkadunot, kag pagsimba sa mga Diyos-Diyos, amo ang nagtawag sang ila kalaglagan. Samtang nagabaskog ang bagyo, ang mga kahoy, mga tinukod, mga bato, kag duta, gintagbong sa tanan nga direksyon. Ang kahadlok sang tao kag sapat hindi masaysay. Si babaw sang daguob sang unos, nabatian sang paghaya sang isa ka katawhan nga nagtamay sang otoridad sang Dios. Si Satanas mismo nga napilitan sa pagpabilin sa tunga sang nagapaiway nga mga elemento, nahadlok para sa iya pagulingon nga pagluntad. Nalipay siya sa pagkontrol sang iya sa isa kagamhanan nga rasa, kagluyag niya nga magkabuhi sila sa paghimo sang ila mga kangilaran, kag magpadayon sang ila mga pagrebilde batok sa manog gahom sang langit. Naghambal siya karon sing mga pasipala batok sa Dios nga nagsumbong sa iya sang injustisya kag kapintas. Madamo sa mga tao kaangay ni Satanas nga nagpasipala sa Dios kag kon nahimo sila siya sinila puntani ginutod nila siya gikan sa trono sang gahom. Ang iba na hadlok din ang nagauntay sang iya ila mga kamot pagkadto sa arka kag nagpakitool nga pasudlon. Apang wala sing pulos ang ila mga pakitool. Ang konsensya napukaw sa mulihi sa paghibalo nga may isa ka Dios nga nagagahom sa mga langit, pero ulihi ng tanan. Nagpanawag sila sa iya sing hanuot, apang ang iya dalunggan hindi bukas sa ila pagtuaw. Ang Dios hindi na nagkapamati sa mga malag, sa mga malaob. Sa sinang makahaladlok nga takna, nakita nila nga ang paglapas ang sugbad sang Dios amo ang kabangranan sang ila kalaglagan. Apang samtang paagi sa kadlok sa silot, kinbaton nila ang ila sala, wala sila sing nabatyagan nga matuod nga paghinulsol. Wala sila sing pagkangilad sa kalautan. Nagbalik kung tani sila sa ila pagsumpong sa langit kung ang paghukom ginkuha. Gani kung ang mga paghukom sang Dios mahulog sa duta antes sang anaw sini paagi sa kalayo, ang mga wala naghinulsol makahibalo kundiin kag kun ano ang ila sala, ang pagtamay sa iya balaan nga kasuguan. Apang wala sila sing mas matuod nga paghinulsol sang sa mga makasala nga dumaan nga kalibutan. Ang iban sa ila pagkadesperado nagtinguha sa pagsulod sa arka, apang ang malig-on nga istruktura nagbato sa ila mga panitaso. Ang pila nagkupot sa arka tubtob nga gindala sila sang nagabaha ng tubig, ukon ang ila ginauyatan na bugto bangod sang pagbungo sang mga bato kag mga kahoy. Ang dako nga arka nagakurog sa tagsaka lanot samtang ginahampak ini sang walay kaluoy nga mga hangin kag ginahulog gikan sa balod pagkadto sa balod. Ang mga singgit sa mga sapat sa sulod nagpabutyag sang ila kahadlok kag kasakit, apang sa tunga sang nagainaway nga mga elemento padayon ini nga nagasakay sing luwas. Ang mga anghel nga labaw kakusog ginsugo sa pagtipig sining arka. Ang mga sapat nga napadayag sa bagyo nagadalik-dali pagkadto sa tao nga daw nagapaabot sing bulig gikan sa iya. Ang iban sang mga tao naggapos sang ila mga kabataan kag sang ila kabulingon sa gamhanan nga mga sapat kag nagapahibalo nga ini sila matigas sa kabuhi kag magasaka sa pinakamataas nga mga duog agod makapalagyo sa mga nagasaka ng tubig. Ang iba naghigot sang ila pagulingon sa mataas ng mga kahoy
sa putok-putokan sang mga bungyod o kon mga bukid apang ang mga kahoy gingabot. Kagupod ang ilalulan sang buhi ng mga tinuga ginpilak sa nagabukal ng mga balod. Ang isa kalugar pagkatapos ang isa nga nagsaad sang kaluwasan ginbiyaan samtang nagataas ang tubig ang mga tao nagapalagyo sa pinakamataas ng mga bukid. Samasabi ang mga tao kang sapat nagahimalakas sing tingom para sa isa katiil tubtob nga sila nga duha ginanod sa palayo. Gikan sa pinakamataas ng mga putok-putokan ang mga tao nagtulok sa isa kadagat nga wala sing baybayon. Ang solemne nga mga paandam sang alagad sang Dios daw hindi na iya isa katupiko para sa pagyaguta kag pagyaguta. Daw ano, kahandom sa itong mga makasasala nga ginhukman ang mga oportunidad nga ila gintamay. Kung paano sila nagapakitlooy para sa isa kauras ng pagtilaw, isa ka pribilehiyo sang kalooy, isa ka panawagan gikan sa mga bibig o baba ni Noy. Apang ang matamis na tingog sang kalooy, hindi na nila mabatian. Ang gugma, hindi kubos sa katarungan. Nagkinahanglan nga ang mga paghukom sang Dios dapat magpugong sa sala. Ang mga tubig nga nagtimalos, nag-anod sa katapusan, nga pag-atras kag ang mga nagtamay sa Dios na patay sa maitom nga kadalman. Agi sa pulong sang Dios, ang kalibutan sa ito maging awas sang tubig, kadula, apang ang mga langit kagruta nga karon, pagi sa uman nga pulong, ginatipigan sa kalayo, batok sa adlaw, sang kuhukom, kagkalaglagan sang mga tao nga di Dios no. 2 Pedro 3, versikulo 5, hasta 7. Isa pa kabagyo ang nagabot, ang dota liwat nga laglagon sang makahalapay nga kaaking sang Dios. Kag ang sala, kag mga makasala paglaglagon. Ang mga sala nga nagkinanglan sang pagtimalo sa kalibutan antes sang anaw naglungtad karon. Ang kahadlok sa Dios ginatabungikan sa mga tigpusoon sang mga tao, kag ang iya kasuguan ginatratar nga may pagkawalay ay nalungong kag pagtamay. Ang tuman nga pagkakalibutanon sa tong henerasyon ginatumbas sang henerasyon nga nagkabuhi karon. Siling ni Kristo, subong sang mga adlaw sa wala pa ang anaw, sila nagakaon kag nagainom, nagapangasawa kag nagapakasal, tubtob sa adlaw nga sinuway nagasulod sa arka, kag wala makahimo tubtob o wala makahibalo tubtob nga nagabot ang anaw kag nagdala sa ilatanan amuman ang pagkari sang anak sang tao. Mateo 24:28-39. Wala gin pagkamalaot sang Dios ang mga tao antes sang anaw tungod sang pagkaon kag paginom. Ginatagan niya sila sing bugana ng mga bunga sang ruta agoda. Ihatag ang ila physical nga mga pinanglanon. Ang ila sala amo ang pagkuha sining mga dulot nga wala sing pagpasalamat sa manuhatag. Kag nagpakanubo sang ila kagulingon paagi sa pagpatuyang sa gana nga wala sing pagpungong. Suno sa kasuguan na magpakasal sila. Ang pagkawalay o ang pag-asawahay yara sa kahimusan sang Dios. Isa ini siya sa una nga mga institusyon nga iya gitukod. Naghatag siya sing pinasahi nga mga direksyon na nungod sining tulumanon nga gipanaptan ini sang pagkabalaan kag katahom. Apang ining mga direksyon nalipatan kag ang pag-asawahay ginbaliskad nga ginhimo nga mag-alagad sa kailibgon. Ang kaanggid ng kaimtangan sang mga butang nagluntad karon. Ina nga legal siya pagulingon ginadala sa obra. Ang gana ginapatuyang nga wala sing pagpugong. Ang nagapangangkon ng mga sumulunod ni Kristo karon nagakaon kag nagainom upod sa mga hubog. Samtang ang ila mga ngalan yara sa dungganon ng mga record sang simbahan. Ang pagkawalay pagpugong nagapaluya sang moral kag espiritual sa espirituhanon nga mga gahong kag nagahanda sang dalan para sa pagpatuyang sa
mas manubo nga mga kailigon. Ang kadamaan, nagabatyag nga wala sing moral nga obligasyon sa pagpugong sang ila kailigon kag nangin mga ulipon sila sang kailigon. Ang mga lalaki na kinabuhi para sa mga kalipayan sang pagpatuyang para sa sining kalibutan kag sa sining kabuhi lamang. Ang pagkasubra nagalapta sa tanan nga mga sirkulo sang katilingban. Ang integridad ginasakripisyo para sa kalulo, kaluho kag pagpakita. Ang mga nagadali-dali nga mga manggaranon nagapatiko sang katarungan kag nagapigos sa mga imol kag ang mga ulipon kag mga kalag sang mga tao ginbakal kag ginabaligya gyapon. Ang pagpangdaya kag pagpanghamham kag pagpangawat nagapadayon nga wala sing pagsabdong sa mataas kag sa malubo nga mga doon. Muna ang grabe nga korupsyon, ang mga isyo sang presensya, puno sang mga record ang pagpatay, mga krimen, mga natuman, kamabugnaw, kag wala sing kabangdanan na daw subong bala nga ang tagsa kakinaugalit sang katawhan, ginpanas. Kag ining mga kapintas nangin kinaandan na nga nagkatabo sa halos wala inising kuminto o kon makapukaw sing katibot. Ang espiritu sang anarkiya nagapalapnag sa tanan nga pungsod kag ang mga paglupok nga tion sang tion nagapukaw sang kahadlok sang kalibutan. Mga indikasyon lamang nga nagatago nga mga kalayo sang kailigon kag pagkamalinapason na ang nakapalagyo anay sa pagkontrol magapuno sang kailo kag kahapayan sang duta. Ang larangway ang ginhatag sa inspirasyon sang kalibutan anti sang anaw nagarepresentar sing matuod-tuod sang kahimtangan nga madasig nga nagadali-dali ang moderno nga katilingban. Bisan karon sa karon nga siglo kag sa nagapangkon mga Kristiyano nga katuhanon nga mga kadutaan, may mga krimen nga ginahimo adlaw-adlaw nga maitom kag makahaladlok subong sang mga krimen nga ginlaglag sa mga kasala sang dumaan nga kalibutan. Aton madunduman ang eksperyensya ni Charlie Kirk nga gin-assassinate na vulgar ina kag dangin viral sa bilog kalibutan. Aton nabalikan nga sula pa ang anaw gin padala sang Dios si Noe sa pagpandam sa kalibutan agud nga ang mga tao mahimo nga matuytuyan sa paghinulsol kag sa amo magapalagyo sa din napahog na kalaglagan samtang nagahilapit ang tion sang ikaduha nga pagkari ni Kristo. Ang Ginoo nagapadala sang iya mga alagad nga may pandam sa kalibutan sa paghanda para sa sinang dako nga hitabo. Ang kadamaan nagakabuhi sa paglapas sa kasuguan sang Dios. Biskan sa nag-angkon ng mga Kristiyano, amo pa ang ato nabatian sa mga propito nga wala na sing kasuguan. Hindi na kinahanglan tumanong kasuguan, kay wala na ang napulo kasugo. Magkagkaroon, ang Dios sa kaluoy nagtawag sa aton sa pagtuman sang sagrado nga mga kasulungdan sino. Ang tanan na magdula sang ila mga sala, paagi sa paghinulsol sa Dios. Kag pagtuo kay Kristo Jesus, ginatanyag sing kapatawaran. Apang madamo ang nagambatyag na kinahanglan ang tuman kadako nga sakripisyo, agod dunaon ang sala. Bangod ang ila pagkabuhi, wala nagaisanto sa putli nga mga prinsipyo sang moral nga pagsulundan sang Dios nga mo ang kasuguan. Ang napulo kasugo, ginasikway nila ang iya mga paandam kag ginapanginwala ang otoridad sang iya kasuguan. Ang dako nga populasyon sang duta antes sang anaw, walo lamang kakalag ang nagtuo kag nagtuman sa pulong sang Dios pagi kay Noe. Kasulod sang isa kagatos kag duha ka kapulo katuig o 120 ang manugali sa pagkamatarong nagpaandam sa kalibutan sang nagapakari nga kalaglagan apang ang iya mensahe ginsikway kag gintamay. Amuman ini subong sa aton nga panahon.
Antes magkari ang marugatag sang kasuguan sa pagsilot sa mga di matinumanon ang mga malapas ginapandaman nga maghinulsol ka magbalik sa ilang katutong apang sa kadamaan ining mga paandam manginwalak sing pulos. Siling ni Apostol Pablo mag-abot sa katapusan nga ang inadlaw ang mga managyubit nga nagasunod sa ila kagulingon nga makailibgon kag mga nagasiling diin bala ang saad sang iya pagkari kay sugod sang napatay ang mga katigulangan ang tanan nga butang nagapadayon subong sang ila natabo utob sa ginsuguran 2 Pedro 3 versikulo 3-4. Wala bala nato nabatian ini nga mga pulong nga ginasulit hindi lamang sang mga hayag nga Diyos noon kundi sang madamo nga mga nag-ukupar sa mga pulpito sang aton buta. Wala sing kabangdanan nga magkahadlok singgit nila. So wala pa ang pagkari ni Kristo, ang bugo sa kalibutan, magagahom kag matarong sa paggahom sa gihapon sa sulod sang isa kalibo katuwid. Paghidait-paghidait ang tanan nga mga butang nagapadayon subong sang ilan natabo halin sa ginsuguran. Wala sing isa nga manublag sang baka kulunyag nga mensahe siling sining mga alarmista. Apang ining doktrina sang milenyo wala nagaisanto sa mga panudlo ni Kristo kag sang iya mga apostoles. Ginpamangkot ni Jesus ang makahulugan nga pamangkot. Kung ang anak sang tao magkari, makakita bala siya sing pagtuo sa duta? Kagsubong sang ato nakita, ginapahayag niya nga ang kahintangan sang kalibutan mangin subong sang indi sa adlaw ni Pablo. Nagapaandam sa aton na mahimo kita maglaom nga ang kalautan magadugang samtang nagahilapit sang katapusan. Ang Espiritu nagasiling sing maathag nga sa ulihi nga mga tinion. Ang iban magabiya sa pagtuo nga nagahatag sing igtulapangod sa mga Espiritu nga nagapangdaya kag sa mga doktrina sang mga yawa. 1 Timoteo 4:1. Naghatag siya sing makahaladlok nga listahan sang mga sala nga makita sa tunga sang mga may dagway sang pagka-Dios noon. Samtang nagahipos ang tiyon sang ila probasyon, samtang nagahingapos ang tiyon sang ila probasyon, ang mga antidolubyan naghatag sang ila kabulingon sa makakulunyag ng mga kalingawan kag mga kapistahan. Ang mga may influensya kagahom nagtinguha sa pagpukot sang mga nahuna sang mga tao nga nahulog sa kalipay basi may isa ka isang nga magdayaw sa katapusan nga sulim ni nga paandam. Wala bala naton makita ang amuman nga butang nga ginasulit-sulit sa aton adlaw? Samtang ang mga alagad sang Dios nagahatag sang mensahe nga ang katapusan sang tanan nga butang malapit na, ang kalibutan nawili sa kalingawan kag pagpangita sing kalipayan. Mayara sang dalayon nga paglibot sang kakunyag nga nagatuga sang pagkawalay hinalungong sa Dios kag nagapugong sa mga tao nga magdayaw sa mga kamatuoran nga amo lamang ang makaluwas sa ilag gikan sa nagapakari na kalaglagan. Sang adlaw ni Noe, ang mga pilosopo nagpahayag na imposible nga ang kalibutan malaglag paagi sa tubig. Gani karon, may mga tao sang siyensya na nagatinguha sa pagpakita nga ang kalibutan hindi malaglag sang kalayo. Nga ini mangin indi nagahisanto sa mga kasuguan sang kinaugali. Apang ang Dios sang kinaugali ang manunuga kag manukontrol sang iya mga kasuguan. Magamit sa mga binuhatan sang iya mga kamot sa pag-alagad sang iya kaugalingon nga katuyuan. Sang ang dalag ko kag maalam nga mga tao na pamatud-an sa ila pagkakontento nga imposible nga ang kalibutan malaglag sang tubig, sang ang mga kahadlok sa mga tao naglinong, sang ang tanan nagkabig, sang tagna ni Noe subong isa ka paglimbong kag nagtulok sa iya subong isa ka panatiko niyan, amo nga ang tion sang Dios nagabot.
ang mga tuburan sang dagko nga mga kadadalaman nabuka, kag ang mga bintana sang langit nabuksan, kag ang mga matiubiton dalumos sa mga tubig sang anaw. Sa tanan nila nga ginapabugal nga filosofiya, ang mga tao nasapuan nga ulihina, nga ang ila kaalam kabuangan, na ang manughatag sang katuguan mas dako sang sa mga kasumbaan sang kinanggali, kag nga ang makagagahom wala sing kapirdihan para sa mga paagi sa pagtuman sang iya mga katuyuan. Subong sang matabo sa mga adlaw ninyo eh, amman ang matabo sa mga adlaw nga ang anak sa tao ipahayag. Lucas 26, kag 30. Ang adlaw sang Ginoo mag-aabot subong sang makawat sa kagabihon, masasini ang mga langit magataliwan na may dako nga gahod, kag ang mga elemento matunaw sa mainit nga kainit, ang duta kag ang mga binuhatan nga yara sa sini masunog. Kun ang pangatarungan sang filosofiya nagdula sa kahadlok sa mga panghukom sang Dios, kun ang mga manudlo sang relihiyon nagatudlo sa malawig nga mga tinuig sang paghidait kag kauswagan, kag ang kalibutan na huyog sa ila mga paglibot sang negosyo kag kalipayan, pagtanom kag pagtukod, pagkinasadya, pagsikway sa mga pandam sang Dios kag pagyaguta sang iya mga mensahero niyan ini amo, nga ang hinali nga kalaglagan mag-abot sa ila kag indi sila makapalagyo. 1 Thessalonica 5:3. Makaturan, huwag naman kita hintim pa mga padayon pa sa gihapon. Ato na initapuson sa nubo na pangamulo. Kagilang Diyos, nasigitasan po kayo ng mga langit. Tumulad kami yung murulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita na aming napakinggan. Nawa, pagpalain mo mga nakikinig. Pagpalain mo mga ginagamit ng feed ang K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang siuro kami looy at pamilya. Tuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Gayun din sa lahat na mga kawan ni nawa, kami ay makapaghanda sa aming sarili upang sa pagparito ng butong anak, kaming lahat ay aming karapat-dapat tumarubong sa kanya. Kung lahat ay masabot na langin, sa magpagpatawad, lahat kami ba kasala laban sa inyo. Sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Penesus, aming katanggap.

0: News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Kailan sa una ang blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
8: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
0: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, mag-joyride na ta.
12: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
11: Basta sagad nga driver, extend, lover.
0: Extend Supplement for Men.
11: Yahoo!
0: DTX

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juan Esten.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juan Esten.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Tennis Juan Esten.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
6: News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: baby. I'm a fireball.
1: K-5 Galingawan Time!
2: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
3: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
2: Oh, matigas ito!
3: Nyog!
2: Oh, hindi ito namumunga!
3: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
1: Hey! Hi! Galingawan Time!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K-K-5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
9: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
10: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
12: Q7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: buhay? High blood gid ko.
13: Ano sa una ang imo?
14: Blood pressure.
12: 180 over 100.
13: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
12: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bums at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
15: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
18: Ga. Mag-joyride man tabi ga.
19: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
18: Tiga, ma-joyride na ta.
19: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
18: Sakay ka kidya!
19: Siyempre! Naka-extend ko ya!
18: Basta sagad nga driver. Extend, love.
5: Extend Supplement for Men.

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juan.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juan.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Hi, Dennis Juan.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o.

0: mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
0: D3 Bio.

0: five galing one time.
1: Dok, nga amo ning operasyon sa ulo ko ha. Dumakita ng utok ko, Dok.
2: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
1: Nay!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
4: DTX 500. Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig na pagtingulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamati at ibugit ka tama.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, pipito.
14: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na kanya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
4: Extend
15: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
4: Extend
15: Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga-Bato Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
2: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time!
1: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
2: Ano?
1: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
0: Hey, 5 Galinga One Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
6: So kadto sa mga duga nga mga benepisyo kung ikaw naka D3 Bio.
7: Sang 2003 boy, arap ako sa pharmaceutical. Nakibot kami kay ang akon so naginakiri si Profloxacin, no? Fluoroquinolone nga third gen. May isa ka kumpanya nga nagwa ang ilang pinaka super antibiotic, one dose kills all. Isa lang ka dose. Patay tanan, galing bakterya lang. Bakterya lang yung mapatay. Sino mo, grabe. Grabe so, na competition ni.
6: Ang penicillin, ang umulan antibiotic na sikat sang una.
7: One dose kills all. Pero ang nami sa D3 Bio engineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw. Bakterya kag virus kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabe nga di mapatay-patay? Hepa B virus. Ara lang si imo, once ka may Hepa B ka budlay gid kakson.
6: Hasta mapatay ka lang.
7: Hasta mapatay kasi doc, amo nang iyang experience ginamanage nila.
6: Hepa C. Grabe na mo.
7: So, kaya ni D3 Bio. Latent TB mycobacterium. Nga ara lang ka tiner sa imo, di mo kakas-kakas. Kaya ni D3 Bio. So, pag inom mo D3 Bio, less worry ka na sa Hepa B, less worry ka pa sa TB.
6: Or even HIV.
7: Even HIV. So, putsilingon, engineer, assured ka, nga kampanti ka, nga buligan ka, including sa pandemya ni D3 Bio. Hindi mahimo na ni plain D3, engineer.
4: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
9: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
10: Kwan? Kuya ma, D3 Bio ko.
7: Rason?
10: Kung gabantay ko sa isa ka TB patient, cause why? Kag para sa akong pasyente. According to studies that was made in the United States of America, taking lauric acid coming from extra virgin coconut oil niya na kay D3 Bio reduces the bacterial load of Mycobacterium tuberculosis by 46 to 100% against TB. So, kung ako may neighbor kong TB hon, hindi ko gusto malatnan ang akon pamalay, baklan ko siya D3 Bio.
6: Kag mainom ang ka D3 Bio.
10: Mainom ka man D3 Bio.
6: So, muna na ka nami, Sir Boy, kung naka D3 Bio ka, perte. Grabe na ang TB. Daw, na-immune na lang ganito sa term nga TB. Kay halos TB, damo na ta TB hon sa palibot.
4: D3 Bio.
6: Liwat, ang permi na mo ginabalik-balik nga ang mainom giga D3 Bio because of the MCT nga i-convert ni siya sa imong pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas. Kaya kung wala pancreas, guro, utang man ni monolaurin mo. Because of pancreatic lipase, gina-convert niya ang imong mga MCT into monoglycerides. Amo na si monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ang nakanami lang sini, kung ma-convert na nato into monoglycerides, grabe ang epekto sa imong lawas. Tanan nga magyan sa dugo nga upod ang monolaurin, upod ang monocaprin, patay kagaw, Sir Boy. Kag dira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria. Hindi ka pista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imong good bacteria. Din, ma-function sang nagakaigo kag manami nga function ang imong mga good bacteria. Correct. Ano ilay mo on? Himos la sa mga gut-derived nga B.
10: Vitamin
6: Bs. Importante na.
10: Gut-derived hormones, serotonin.
6: Gut-derived hormones, serotonin.
10: Dopamine.
6: Dulong niya to sa kwan?
10: Sa imo brain.
6: Sa imo brain. Kag precursor para nga ano, mag-produce ang melatonin. Nami tulog mo. Ang mga importante, ang mga kabintaha kung gainom ka sa ano, sa D3 Bio. So, dapat inom ka gidya D3 Bio. Kaya kung wala ka gainom D3 Bio, mamiss mo ang damo nga mga benepisyo sa Sir Boy.
10: Correct.
6: So, iba gidya nga kung mag-inom man lang ka plain nga BCO, pangita ang BCO nga may vitamin D3. Kaya nalawig nga nag-combine sila, ang lawig sinina, ganami sa Sir Boy. It's D3 Bio. Amo na kanami, kaputin sini nga klase nga food supplement.
10: Correct, no?
6: So, liwat, no? I-combine gidin nyo ang mga tatlo ka powerful namon nga food supplement.
2: Mm-hmm.
6: It's Mighty C or Pure C, DTX 500 kag D3Bio. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyo na. Kompleto na imo food supplement.
9: D3Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
9: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio. Health News, D3Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3Bio. Ang D3, nga may physio. Ang physio, nga may D3. D3Bio. With physio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher, kag isa man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
9: D3Bio. Ang D3, nga may physio. Ang physio, nga may D3. D3Bio.
14: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
9: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
15: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
9: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
9: Mighty C,
14: mabaka. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on, dahil na kainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
14: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
9: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny. Sa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
9: DTX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabo. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
14: Mamasaga butika.
9: DTX Coffee Mix.
20: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
9: DTX Coffee Mix.
14: Mamaka sa mga butika.
21: Nestor! Ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalaba!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Miss is ang masusunod.
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing.
23: Dahil kasangga ko
24: ang extend
23: supplement for men.
24: Lourdes,
23: tapos ka ng maligo?
25: Yes, darling. Come to mama.
24: Extend food supplement for men.
23: May maca
24: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: Extend food supplement for men.
9: DTX 500.
26: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
9: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
9: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance
24: and syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
0: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
24: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
24: D3 Bio.

0: 5 Galingawanta!
1: Pre, sa kaatob lang kahoyo, pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
2: Oh, sige. Arihay. Ari na ang paho. Pre, luto ng paho, pre.
1: Tod ka. O di sige, panahog na dakay. Singiton ta.
0: Hey, hi, galingawan ta.
1: Kampiyon.
3: K5 News FM. D3 Pio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuhaan ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Pio. Ang D3 Pio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka. D3 Pio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Kasakit ang tiyan.
7: Max4 Biotics.
6: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
7: Max4 Biotics.
6: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
7: Para healthy ang tiyan.
6: Mag-clinica. Max4 Biotics.
7: For Biotics.
6: Makabulig sa

0: Tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabuga na sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Dali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal
10: na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangot na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
17: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rohasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga utok.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
15: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
19: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
20: D3 Bio.

0: Five Galinhawanta!
1: Hoy! Lauay! Lauay!
2: Tonto ka nga parot, ha? Tawga pa ko ba lang alaw ay kay litsunon tagid ka?
1: Hey!
2: Ano?
1: Bayan mo na lang!
0: Hey! Five Galinhawanta!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
6: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
9: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: DTX 500.
11: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
6: Mag DTX 500 na.
11: Masamihin ka palatian?
6: I-DTX 500 muna.
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka.
11: Mag DTX 500.
6: Agud maging mas hubid sa itad ang itsura.
11: DTX 500.
6: DTX 500.
12: Katalina Habagat.
13: Anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kanang
13: dinamit na gitsa ako nga mata.
6: DTX 500. Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nagayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
8: Mabakal sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
8: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
6: Pamakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka
6: ka butika. DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka
6: ka butika. Food supplement for men.
21: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata. Permila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Mayo gitang
6: DTX
22: 500.
6: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
6: DTX 500.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno kumpleto sa health and information.
4: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pamahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 4 hours madula ni si reliever, ara gyud ang pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kida consider ka na obese.
7: Tamo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
5: Hindi lang gri carrots.
7: Oh, hindi lang carrots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
5: Dok, asa ako, tani nga kong magkaon ko balot, hiningin tayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, maligaw ka na.
4: Siling nga babalaan yung mga flowers, nga damo probiotic.
8: Paslo, paslo,
1: ma-edukar ka pa.
4: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? At DTX 500 na ay ampalaya extract. Gibugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
5: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit isang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo mencidihan. Probably migraine or simple headache. Initanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo, pirmi. Not only one, ha? Kadaamon na sa natry namon, ginpainom DTX 500, aga kagabi, naampuan lang ila sakit sang ulo. So, mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gaya yun pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ang pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisin na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha na ton sa pagsagay untat kaon? Or itawag na ton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha na ton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan na ton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
5: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
8: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo, ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
5: So ano ang nagkakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
8: Ang nagkakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala kasang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sining ation, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
5: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mil, sa 4 tubtob 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
8: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
5: Uh-huh.
8: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas. Gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka kag igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, DTX 500 ka. Ga Mighty C ka or Pure C ka, at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
5: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
8: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ining itawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba ng mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang. Pagtuhaw sa itawag cancer. Kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag Mighty C para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag mighty si. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
5: Sugre no, sumapasting so, na kugli.
8: So may benepisyo gid
5: diya mga 16 hours gasod.
8: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano, balatian ang manggaranon. Kay bastante kaon sir boy mo.
5: Oh. All right. So sige, magfasting ha kag mag DTX 500 kag mighty si or pure seed.
9: DTX 500! Nagtamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nag-atikulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas COVID, sakitan ang itsura! DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Benepisyo!
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Te, paano pa nabi magtubo ang buhokon naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag mighty si mintas may buhok ka pa.
8: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gituag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kon magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 mighty si or pure si, kung ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtap na or ma-pre
5: pauntat.
8: No. Nakita mo, wala may punggod yan. Kaya nagagay na may DTX 500 kag may TC. Doksam?
10: Manami man confirme ka nagainom sa power combination sa DTX 500 kag may TC. No? Sir JP, bangod sa epekto sini sa imong tulong.
5: Uh-huh. No?
10: Tungod sa direktang aksyon sa super antioxidant sa DTX 500 no? Sa aton yung mga cells ng aton yung mga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok, kag kalmado man ang imong balatsyagon sa tion sang katulogon. No? Nami ang imong tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic. Hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
5: Wow.
10: At
11: One of the problems sa mga lalaki is male fertility.
8: Mm-hmm.
11: Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas ko kayo sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
8: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamangin na, Sir Boy, Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa ang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayogid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research permina gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kon palabisyo ka, giinom ka no sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan kon adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Hi. Doc Sam.
5: Mm-hmm.
8: Pareho kay Doc Sam no.
5: Uh-huh.
8: Imagine hindi kaya makalbo.
5: Uh-huh.
8: Tapos punggod mo, kadamo bata mo.
5: Ay!
8: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di DTX 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugod na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din ra ba panago-nago lang na siya.
10: Ha? Ano sikreto niya?
5: Milik siya taguay.
8: Wala siya panago si Jirabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, sir boy.
5: Dice ko no, dice. 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, kan 19 ah.
10: Ah, kampyon ni
8: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto, ginadika ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
5: Basic.
11: Oh, maligo. Basic.
8: Kapag ligo is not enough.
11: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Impormasyon sa ika ayong lawas.
13: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampiyong antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasa may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkamulingon, maliptan. DTX 500. POC, ang alkaline nga vitamin C.
14: Maricel Calavio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Kung wala tayo pulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka POC. Nakair na magalingin ang ulo ko mo.
13: POC Vitamin C, kag Cellphone Plus.
5: Garantisado!
13: POC Vitamin C. POC, ang alkaline nga vitamin C.
15: Sino yung mga pasyente?
16: Tomas Susana Jr. ng Mulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure Stay, nag-ayo na sa samya balatian na TB.
13: Pure C Vitamin C kag Cellphone Plus.
5: Garantisado!
13: Pure C Vitamin C.
17: Ikaw bala may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan gamit sang
11: Klinika Deo Fresh.
8: Klinika Deo Fresh.
5: Maligo anay.
11: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo anay.
8: Kati, maapi na kita.
11: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga pang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito ka pa, pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayo ni, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sang pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener, that's why, very healthy ang lawas mo, kung duangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa microbio, bayo kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 bayo.
8: Okay. Sige. Mm-hmm. Eh? Ano to?
11: O, tiki, ang paborito yan
8: ni... Inintay nyo ka, Chan?
11: Inintay mo na?
5: Ay, doon nakapili.
11: Pero siya, bal ni engineer,
5: lahat niya pa inip.
10: Ang sikreto ni engineer.
8: Lahat niya pa init engineer.
11: Lahat niya pa init engineer.
5: Pamasage.
11: Pamasage. Habang ka pamasage, ginulat ang epekto sang ginatawag nga extend food supplement. Ang extend food supplement ka pa namin sa imong blood circulation. That's why namin in delivery sang minerals and vitamins sa imo silila. Nami man ang paghimo sang basura sa imo silila. That's why you feel younger. You feel stronger kung ikaw nga extend. Kasi sige pa nga masage imo, ga-improve man imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin. Feeling hubin. Mm. Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. May magarado.
5: Mm. Tubero pa.
11: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
8: Da. Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend food supplement for men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Paano bala makabulig ang D3 bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
15: Talk ni Doc!
11: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil? Mm.
8: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 bio may vitamin D3. Mm-hmm. Di kung kasigi ulan, wala adlaw. Mm-hmm. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
11: Wala ma-process, correct.
8: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Mm-hmm. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Mm-hmm. Ang hormone nga calcitriol. Mm-hmm. Now, ang D3 bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 bio, adlaw-adlaw, nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly, gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue. Mm-hmm.
10: So, adlaw-adlawan ng pagtumar sang D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir JP. No? Kaya ang dengue, gina-atake niya ang platelets. No? So, kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. Nambot silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. Uh-huh. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. What? Tungod nga pwede ka magka internal bleeding, Sir Boy. Ibang ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus inatake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? Uh-huh. So may mga dengue nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dengue, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Uh-huh. Nga makamamatay tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
11: Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why naging nagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo nagahouse ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sang aton platelet. Ini nga dengue nga ini ginaatake yan eh, mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why ginamonitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
8: Amo ni ang bintaha mo walaw kay ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan nato nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid i-turn to monolaurin.
11: Monolaurin, alin
8: na. Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
11: Saan ka pa mainom? Sa madali
8: ka na? Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang guan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
11: Ginapatay man. Pati mga infected niya platelet, ginapatay man sa monolaurin.
8: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin hindi na makita sa D3. Na plain.
5: Wala.
8: Pero kung D3 bio,
11: may anak sila.
8: May monolaurin ka.
11: May monolaurin ka.
8: Oh, di ba? So kaya niya patyon ining gitawag mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga cancer boy.
11: Ga sulurot.
8: Ga naog.
11: Naog lang.
8: Oh. Once nga magnaog, ga bleeding ang kwan, ang pasyente. So nami gid nga kwan, ga inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga gapatay isang kagaw sang dengue virus, ginabsorb niya ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di bala nato iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-ong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka, no?
11: Utan.
8: So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
15: D3 Bio. Problemas pangaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumante epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo, di pato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3

0: ang alkaline yung vitamin C.
1: Pero kami niyan, at taga lapas. Nagasakit nga ako ni Kod, gagtrangkaso ako, tapos nabrokoy ka ubor. Tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagka-check up ito, kuha naman.
0: Pure C, Kasanthon Plus, garantisado Pure C, vitamin C.
2: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, May TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sa Ditribayo. Kung adlaw-adlaw ka ginom Ditribayo, puno na siya sa gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga Ditri. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate na gina-suportan ang hormone production including na ang itoag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormone sir boy ga-regulate kag ga-control sa itoag imong gana. Kaya siyempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung ga-inom ka Ditribayo higti pagid imot yan kaya dasig ka na yung busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito ang hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom, Ditribayo.
5: So, Sam? Ditribayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. Butilingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sang insulin o kung makarga sang insulin, pakanto sa ito yung mga cellula, sir boy. So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose magamit sa aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga utok kun busog ka na kag hindi kaya mag-overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka Ditribayo ka kadali
4: correct
6: ang pag-skip sang meal o itawag na mo ginani doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, kagana-gano may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka Ditribayo, along with your low carb diet, nakugid lang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa Ditribayo, makahatag inis ang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang Ditribayo.
4: Sir Boy?
7: Ang kanami kidya sa Ditribayo for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does Ditribayo does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni Ditribayo, no? Nga ah, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga ah, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gaditribayo ka lang.
4: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan ng Ditribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
9: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
11: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
13: June 7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood git ko?
14: Ano sa una ang imo?
15: Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
16: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
19: Gah, ma-joy ride man tabi ka.
20: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
0: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
19: Tiga, ma-joyride na ta.
20: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
19: Sige ka kidya.
20: Siyempre, naka-extend ko ya.
19: Basta sagad nga driver, extend, love.
0: Extend Supplement for Men. Yahoo! DJ!

0: TGX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: five Galingawan Time!
1: Oy, Day! Good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon!
2: Ay, tuod ka! Wow!
1: Oo, tuod-tuod na, Day.
2: At ano ang akong role, Day?
1: Bali, ikaw ang kagaw.
0: Hey, Day! Galingawan Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamo gitsang ako hair fall ug hindi man nami ako na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may Physio.
4: Ang Physio
6: nga may D3.
4: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio.
6: Ang D3
4: nga may Physio.
6: Ang Physio
4: nga may D3.
6: D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea.
9: Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: DTX 500.
10: Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho,
11: kag stress adlaw-adlaw.
10: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan. Kalaman ang abiyan.
4: Mag DTX 500 ka.
10: Kaysa DTX 500.
4: Ang stress,
10: malikawan.
4: Pagkamurigod, malimtan.
10: DTX 500.
4: DTX 500.
12: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C,
14: ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo gid ka
4: Mighty C!
14: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Beauty Cell.
16: Ako si Ronald, saka sales rep.
17: Una,
16: problema, gid ako sa akong body odor.
17: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
17: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
16: Kag
17: naghamis, kag nagbuti, gid ako nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Cell.
14: Mabaka sa mga butika.
18: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman.
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinical Dairy Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinical Dairy Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinical Dairy Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
20: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
4: Extend
22: Food Supplement for Men.
4: May maca,
22: kag-flavawaska,
4: mga natural herbs,
22: nga nagahatag sang gana.
4: Extend
22: Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
24: Ako si Salvador Estanin, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko
25: sa nagayo gid ako sa akong balatian nga TV.
24: Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500.
14: Bakal sa mga butika.
1: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Norbertoy, sa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang man kalagaster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jia Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard, sigit kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C,
6: mabaka ang butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Termina ko ginaubo, pag-sip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo pa.
7: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalapa.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Miss. Sis ang masusunod
14: sa gabi.
15: Ako ang bossing
14: dahil kasangga ko
15: ang Extend
14: Supplement for Men.
15: Lourdes,
14: tapos ka ng maligo.
16: Yes, darling. Come to mama.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
14: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will
13: make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5
20: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
21: D3 Bio.

0: Tagbalay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
0: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
0: Dua lang man kami, ah.
1: Ah, dua ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo de istorya, nai, eh.
2: Hey, hi, galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! PCO! Yung may D3!
7: Kasakit ang tiyan! Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-klinika! Max4 Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagpanami!

0: madugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
1: DTX 500. Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Salit si Jay. Una yan. Iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 3 times. After 1 week. Nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
7: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
14: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: My tennis one is
0: good. Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: My tennis two is good.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: My tennis three is good.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will
19: make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
21: D3 Bio. Hey.

0: KK5 News FM.
1: E3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
5: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Sporbiotics.
5: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
6: Sporbiotics.
5: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: DTX 500.
7: Nagatap mo na ba ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 da.
7: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
7: Pag DTX 500,
1: agud maging mas hubid, sakitan ang itsura.
7: DTX 500.
1: DTX 500.
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Dinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kung layan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times. One week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
4: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Ginangakon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: Excel Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo. Yogidan
1: DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
2: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: plaza. May babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
1: Ga, may ipamangkot lang ko tani isimo. Hindi ka lang mga kig, ha?
2: Okay lang ah, ano to?
1: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
2: Ay wala, agad bala.
1: Ah, tiwala tada mahimo.
3: Hey, hi, galingawang time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
2: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pag-out? So meaning para mahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
5: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
3: Hindi lang gid carrots.
5: Hindi lang carrots mga doktor.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, kalingin tayo ang ako nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers na namok mo ba yung ikaw?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paboritong suplemento. DTX500, ang super antioxidant. D3Bio, ang inyong adlaw-adlaw nga pagpatay sang kagaw. Kag siyempre, ang pinaka-the-best nga pagpabakot sa inyong immune system, alkaline nga vitamin C, Mighty C.
7: Istoryahan ta ang inyo mas may mabatian sa amon programa. Ang numero uno nga kabangdanan, kung nga, nagatuhaw ang diabetes. Kag ini, ang ginatawag man, nga pinaka-importante nga role sa metabolism, ang insulin. Ano ba yung insulin, Dr. Mel?
6: Ang insulin, Sir GP, isa na sa hormone nga ginaproduce sa beta cells sang imong pancreas nga gitawag islets of Langerhans. Ti ginapagwa na ang insulin sa imong pancreas pakantos dugo agud maglapta sa tanan nga cellulas lawas. So ang insulin amo nang masakay ang imong nga blood sugar kag insulin amo nang maabre sa imong imong nga selula para nga masulod si glucose kag para magamit sa imong nga selula para mahimo niya nga energy. Ti kung wala insulin, wala man glucose sa kuan sa selula, wala masulod, amo na nga luya ka, no? Ini ang ginatawag na kung magdamo ni siya ang blood sugar kay wala insulin, Sir GP, ginatawag na nga diabetes. Amo na nga dapat gid inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C, bangod ini ang nagabulig tap na nga hindi magtaas ang imo nga blood sugar levels.
1: Mahigpo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang kina energy?
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500
8: ang nagatindo sang imo mahigpo nga dugo.
1: Nga sa masami,
8: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga energy.
8: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
7: Ang insulin amo ang tigbantay nga hindi magdamo ang glucose sa imo dugo. Gani kun sobra ang imo ginakaon sang imo kinahanglanon, ilabi na kun palakaon ka tamis, added sugar, wala man untat sa pagtrabaho ang pancreas. Agud nga mamitinar ang ideal normal level sang blood glucose.
6: Permita na ginahambal, Sir GP, nga nagabankrap bala ang pancreas. Abi nyo, tao lang ang kuan, mabankrap. Once permi mo ginabusuhan ang imo pancreas, wala ka untat kaon, grabe nga carbo loading, pero damo tamis, ano, maabot ang panahon nga magaluya ang imo pancreas. Kag hindi na ini makasarang himo sang husto nga kadamuon sang gitawag insulin nga munang sakyan sa imong glucose kag munang maabri sa imong selula. 80% lang, 70% lang amo nang ara nakasa gitawag borderline sang diabetes. Kag kun 50% or 30% lang ang insulin nga maproduce ang pancreas, tapat ka na. 400 to 700 Sir GP ang imo nga blood sugar. That's why dapat mag-DTX 500 kag Mighty Sigid ka mo adlaw-adlaw para maamligan, maproteksyonan, maatipan man niya ang imo nga pancreas.
7: Ang pag-release ng insulin sa bloodstream is tightly regulated sa mga healthy nga tao. Once nagkaon kita ang glucose from the food we eat, ang makadto sa atong dugo halin sa tinai, kag once ma-detect sa lawas ang presence ng glucose sa dugo, ang pancreas ang gilayon nga magaproduce ang insulin to maintain sa gustong amount sang blood glucose ina kun healthy ka.
6: Dira ra gisugod ang problema sa GP nga wala control sa kaon. Tani pamahaw panyagak pagnyapon lang tani kaon naton. Pwede lang gani kaduha lang eh. No? Panyagak kag panyapon lang para makapahuway man ang pancreas in between.
9: Punggod kag rashes?
10: Mag DTX 500.
9: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
10: DTX 500.
9: Bakal na sa mga butika.
6: Kaso subong niya lain, pamahaw. Magiging guys, snacks. Cake pa na kag soft drinks sa GP, no? Tapos kung hindi malikawan ang eating kung hindi na ni mo malikawan, dapat kung may budget gani ka sa imong mga snacks, dapat may budget man ka sa imong mga kwan. DTX 500 kag may TC. Mayara sang active nga ingredient ang DTX 500. Amo nang pagmimic niya sang function sang insulin agud nga magnubo ang imong nga blood sugar. Kag hindi man kag ini man ang nagabulig repair sang imong nga pancreas by protecting its cells from damage caused by oxidative stress. Agud magbalik sa normal ang function sini. Amo na nga importante gid inom ka DTX 500 kag mitosis.
7: By the way, Dr. Ben, anong matabo kon gamay na lang ang insulin nga maproduce imong pancreas?
6: Sa kaso sang type 1 diabetes or GP, ang pancreas nagaproduce na siya sang tuman ka dutay o wala na gid sang insulin. Kung dutay insulin da mo ang blood sugar, hindi gina niya masunog tanan. So meaning pa gataas ang ano, ang imong nga blood sugar. Usually ginaatake sang immune system ang beta cells sa gigil kag ginaguba. That's why wala na sang beta cells nga makahimo sang insulin, resulting ano, mataas gid ang imong nga blood sugar. Diri na magasugod ang pagkaguba man sa imong nga kidney, pagtaas ang imong blood pressure, pagkabulag sa mata, pagkautot sa tiil, kag halos tanan nga problema nga associated sa gituwag balatian nga diabetes. Nga pwede lang man tani malikawan kun may disiplina ka sa imo nga kaon. Kag adlaw-adlaw ka gainom tani sang DTX 500, may TC or PRC. While ginapanubo sang DTX 500 ang imo nga blood sugar levels, kag gina-repair sini ang imo damage nga pancreas, gina-correct man sa GP sa may TC or PRC ang imo nga mango nga immune system. Agud hindi na pag-atakihon ang imo nga gituwag pancreas. Amo na ang synergistic effects ang power combination kung gainom ka DTX 500 kag may TC or PRC. Insulin is vital to life. Amo nang iban nga wala na insulin, magpaturok na lang.
7: Oh.
6: O, no? May lang tani kung nami ang resulta. Pero kisa hindi nami kisa ang resulta. Take good care sa imo pancreas, magkaon sa gusto, likawan ang bisyo kag added sugar. Mag DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
11: nga nagapanubo,
12: nagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Sa legal,
12: effective.
11: DTX 500.
7: Sa mga dugang pa nga benepisyo sa pag-inom sa nga DTX 500 kag may TC or PRC kada adlaw, hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban, halin sa indi-usto nga lifestyle, kulang ka sa exercise, pagkaon sa mga unhealthy food, bisyo, inom, sigarilyo, pulaw, inatanan ang mga dako nga contribution sa amat-amat kapag kaguba sa body systems, especially cardiovascular, digestive, and metabolism. Kibot ka na lang sa ulihi, may diferensya na ang imo kidneys. Kulang na ang functionality sa imo liver. May diabetes ka na, may hypertension ka na. Kag madamo pa nga mga klase sang balatian, gani adlaw-adlawa inom sang DTX 500 kag may TC or PRC, agud mabuligan sini balik sa normal ang imo nagkala damage nga mga tissues and organs. DTX 500 kag may TC taken daily is the best cellular protection against oxidative stress.
6: Kung hindi man mapatay sir GP sa masakit, mapatay gid ang tao sa katigulangon. Nagakurinot ang panit, nagadamo ang uban, nagaluya ang lawas, no? Hindi naman tindog manoy. Hey. Siling lang may pamapatay. Da pareho lang sa tubo. Nga kung ang tubo hindi mo mapintahan, kakatuktukon. Amo man ni aton lawas, kakatuktukan aton lawas, tungod sa madamo na ito nga bisyo. Amo na nga, perme na mo ginabalik-balik. Nga kung damo imo bisyo, dapat damo inom mo nga DTX 500 kag may TC. No? Amo na ang pinaka problema. Kag di kung pabayaan mo lang, matawaton ko ba sa oxidative stress ang imo kan, imo mga, imo pancreas, imo nga ma-diabetes ka, imo cellulas at tayo, Sir GP, tuktukan man ah. Imo nga mga arterial walls, imo nga kidney, imo nga, ang imo mata, lantawag lang, sige ka gamit cellphone, grabe ang free radicals da, guba man mata mo. Amo na ka-importante nga mainom gika, DTX 500 kag MyTC. Tani, the more nga damo imo bisyo, the more nga dapat ka mag-take some DTX 500 kag MyTC or Pure C. Or, ariay, kaon gi damo gulay, damo prutas, no? Sulit tabi mo, mas damo ang ginahimo nga makapaguba sa lawas kag kaysa pag-invest nga bagay nga makapaayo sa aton lawas. Wala ga kakuan mo, gakulba magasto mga snacks tag 300 pesos ang ladlaw. Way kulba.
7: Ice cream.
6: Pero DTX 500 kag MyTC, way ginasapaksan o sapakod kung gabalatian na.
13: So isa sang palatandaan pag Sir GPS ang human kataas ang ginatawag oxidative stress sa lawas amo ang ginatawag acute memory loss ang tao kon brain fog no pagka malipaton no ini ba lang bago mo lang nabutang ang gamit mo lipat kina kun di mo nabutang ya no mayra man instances sa Sir GP nga daw hubog ka kag daw wala gagana ang utok mo no kun nga ang brain ang unang apektado sa oxidative stress is because nga grabe maggamit sa nga glucose ang utok no so kun pala kaon ka sang tamis grabe man ang kadamoon sang free radical sa aton nga brain. Namun akong kaisa, nagatukar ang migraine, no? Bangod sa nga ginatawag too much added sugar sa aton nga diet, no? Apang kung sige-sige ang pag-inom mo sa DTX sa 500 kag MyTC sa pagtapna sa halit, nga dulot sa oxidative stress sa mga selula, no? Kag tissues labi na sa aton nga brain cells.
9: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa pungod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
14: Sa malipot nga sugilan ng Sir JP, no, ang free radicals hindi gadya malikawan. So ang isa ka persona nga nagaginhawa, nagaginhawa inising 22 mil ka beses sa kadlaw, no? Kag ang 20% sini nagakadto sa aton nga utok. Kaga naturally ina nga oxygen makadto sa imo utok kag mag-generate dito sang ginatawag naton nga free radicals. So ang pinakamayong nga solusyon Sir JP dapat may protection ng imo nga lawas no. Kinanglan mo ang superior antioxidant nga combination sang DTX 500 kag MyTC no. Adlaw-adlaw mo ni siya tumaron para to counter the unstoppable free radicals or ang hindi malikawan nga free radicals kag ang pagtugas ang imo mga selula kada ginhawa mo.
6: Siguro Sir Kevin plano na gurus Ginoo nga dapat matigulang ang tao para ma-maintainar ang balanse. Imagine bla kon 1000 years aton kabuhi.
7: Damo ko bata.
6: Damo ko subong tao is kalibutan.
7: Damo ko sawa.
14: Overpopulation.
7: Kada 100 years pili ko isa.
6: No. Ang point is ara na ang free radicals, no? Nagapatigulang kag nagahatag sang balatian sa tao. Ti according sa prophecy in Bible nagambal ng edad sa tao is 70 to 80 na lang no. Di ako ya gusto ako ya gusto ko yang magbuhi biskan 120 years lang.
7: Ay,
6: Pero 120 years nga wala balatian. Hapos lang si Kristo pangitai lang solusyon nga mapunggan ang damage sang ang pagpangdamage sang free radicals kag oxidative stress sa lawas. The answer is DTX 500 kag MyTC. Amo man lang na si Kristo sang una sa mga early generation, Adan to Noah, puro lang antioxidant ang ginakaon. Wala pa cellphone sang una, wala pa ano na, wala bisyo, no, wala so. Puro lang antioxidant ginakaon lati. Subong ya, halos di man ta kakompleto, nami masuplemento na lang kita sang DTX 500 MyTC kag Pure C. Kag dapat inom kita adlaw-adlaw.
15: Awon din ra ba, gawa panago-nago lang na siya.
13: Ano sikreto niya?
7: Milig siya tagoay.
15: Wa siya panago siya ra ba, gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo mo kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sa boy.
7: DC kuno DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung kay last year 18 plug mo. Oh, 19 na.
13: Ah, kampyon ni
15: Mike. Kablo kampyon ni Pisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan gamay ni mga kugatan kun gapamasage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid no amo na nga si Valentine kakadto ginadi ka na Merkulis kay ang taga Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
7: kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo. Mm-hmm. Anong imuon niya, sir boy?
16: Maligo kadlaw-adlaw, no?
7: Basic.
16: Oh, maligo, basic gina.
15: Ang pagligo is not enough.
16: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga microbio that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Docramil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
17: DTX 500. Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
7: Kamusta ani mo na hibawaan na kay diabetes?
17: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
7: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
17: Kabuntag na o gabi.
7: O, nakaroon pila na may imong sugar?
17: 136 na lang ang sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
18: DTX 500 Mikey C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako gani sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six sa kong madulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo. Ti inom ko Mikey C alkaline vitamin C.
20: Kag subong ka nami sa kong paminsaro.
18: Mikey C, mabalit sa mga butika. Mikey C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako gani si Ariel, nagtanto sila kitang nagligad. Kisa, kaya ka tama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sa Mikey C alkaline vitamin C. Two capsule dita sa day. Tatlo ka adlaw. Ula ang sakit sa akong tutong nalamat sa Mikey C.
18: Mikey C, mabalit sa mga buti.
22: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginpangita mo, mag-klinika na. Sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkat ito lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market, sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City, sa Sagay. Bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang Klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City, kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang PCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
7: Ang kabuhi palawigon tagid pero ang baho sang ilok
15: hindi dapat
7: hindi dapat palawigon
14: mm-hmm. Para magdugay ang imo nga freshness sa bilog nga adlaw, magswipe sang Klinika Deo Fresh sa imo nga ilok.
18: Information sa ikaayong lawas.
14: Ang healthy coffee sa nga Klinika de Alternativo, amo ang DTX coffee mix, no, may chia seeds, may DSE kagadaon sang amarguso, no, nagahugas ang imo selula. So dapat pasudlan mo man sang healthy coffee first thing in the morning.
15: Mas tagagmay lang ang mga pain, no. Hindi siling inom dahil ka pain reliever. Kung kaya mo lang balanyos, kung kaya mo lang ipamasahe sa sakit ulo, ipamasahe mo na gamit ang santon plus herbal oil. Amo na pinakamayo gid.
14: Tugnaw-tugnaw lang na, no, nga sa dalom sang tissues mo.
18: Information sa ikaayong lawas.
14: Aton istoryahan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba paagi sa aton baba, dira nagaagi ang aton mga kontra nga hindi makita, no? Kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw na ito, no? Hindi kinmalikawan. So, paano bala, Dok Ramil, makabulig ang D3-bio sa aton nga digestive system?
15: Paano makabulig ang D3-bio sa imong digestive system, labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term, Sir GP? Lamig-lamig. Mga mucus, ano? Mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapatasa imo acid. Ti once nga gatasa ang acid, gatokar imo nga kuan hyperacidity, ganipis ang kuan, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga nga mainom ka D3-bio adlaw-adlaw para nga ano, India hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3-bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3-bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan, ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3-bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil. So in agod nga hindi agod agod hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3-bio, Sir Kevin.
0: D3-bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema, kagid ang akong irregular na reglas. Ah, agalabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3-bio, bau okay, gid ang resulta sa buong normal na gin.
0: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Pagkatas mga butika.
14: Amo gina, Dok Ramil, ang isa sa pinakamaayo nga pamaagi sa pagtumar sang D3-bio, no? Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
15: Mm.
14: Kag ang wala untat nga kaon, Dok Ramil, kag Dok Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod na galuya.
15: Sana all, no? Palakaon.
14: Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter.
15: Mm.
14: Amo ini, kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyano, pakadto sa imo nga tutunlan, kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
15: katabo sa may mga guard mo.
14: Amo nang nagapugong man, Dok Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala maski ano mo kahigda. So kung bakod di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3-bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Siyempre, sa sige mo kaon.
15: Siyempre, busog ka.
14: Busog ka. Kag ang vitamin D3 nga ginaarap man sa D3-bio, ang isa sa nagapabakod sa selulasang imo nga cardiac sphincter.
13: So damo nga natural nga paagi, Sir Kevin, para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Isa sang example dira magtulog kang gatakilid pa wala bala, no? Ang imo nga pagtulog agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
15: So, wala. O, dapat tulog wala.
14: Tulog wala.
15: Dabi na akong late dinner ka.
13: Pinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sang sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no? Kag mga mantikaon nga pagkaon, so likawan ta na. So eat small frequent meals kaysa three and large meals, Sir Kevin.
4: Si Karen, kadamo isang akon hair follow, hindi man nami ako nagputi. Nag-try ako to mars ang D3-bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon
0: puti. D3-bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3-bio.
5: Ako si Jomer, katumargit ko sa D3-bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3-bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3-bio.
13: Kaon man sang damo nga utan kag prutas, bangod ang alkaline diet, makabulit sa pagpanubo sang acidity sa tiyan, no? Kag hindi man maglipat, mag D3-bio kada adlaw, no? Kaya ang D3-bio puno ini sang MCTs nga nagapanami sa production sang mucus sa imong mucus lining. So ang imong tiyan, agud malikawan ang pagtunaw sang imong selula, no? Sa ginatawag stomach, tugas ang hyperacidity.
15: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Dok Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sa acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer.
2: D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma nagiti malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
8: Ang PCO. Yung
2: may D3.
8: Mga, mga butika.
15: Kung hindi matunaw ang H. pylori sa acid, ang imot yan, ang sa MCT or sa medium chain triglycerides sang D3 Bio kaya gid Sir Kevin nga matunaw ang H. pylori.
14: So sa mga nagasulab da ang mong tiyan no, hindi gid malipat nga mag D3 Bio adlaw-adlaw. So ang D3 Bio wala lang nagapaayos ang hilanat, ubo sipon kag trangkaso. Hilway pa sa balatian ang imong digestive system no, natural antimicrobial na natural antacid pa. So i-D3 Bio muna.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Sir Rian, taron ang dugang pa nga mga health benefits, Sir Kevin?
14: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan hindi muna masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa. So hindi gid magkalipat mag D3 Bio adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Kalantester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, masaging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3,
8: yung may Physio,
2: ang Physio,
8: yung may D3,
2: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gano, makaserve sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sa immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sa kagaw kag viruses on site. Ginpaamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te magamuna nga mga benepisyo no, makakuha ka sang pagtumar sang gitawag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom Sir Kevin. Kay syempre imagine bla, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun ko na lang ang health, enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay syempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio.
24: Ako si Gabriel, nagadibugin lang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko palang ang pag-inom. Batsagan ko lang pag-alog sa akong dinargo. Nagamaya na ako ng buyon.
2: D3 Bio.
8: Ang D3.
2: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
2: Yung may D3.
13: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids no, so kaya nga nag sarang no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins no, pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang abilities sang imo mga macrophages no, manghimo sang toxin sa lawas no, wala sang latak kag toxins nga makaguba no sa lawas kung naga D3 Bio ka kadadlaw. So ang toxins sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas,
15: dapat hindi gidya,
13: dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios ang mga detoxifying organs
15: kagaya sa
13: atay no,
15: kidney
13: no, kag aton ini kinanglan amligan nga mga organ na Sir Kevin batok sa mga toxins kag kinanglanggid no, para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs no, kinanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
7: Dapat lang dapat D3 Bio gid, kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sang imo nga mga ribs kag sa groin area sa mga lalaki or ang imo nga pantog, iniman ang posibleng rason nga naga urinary incontinence ka, bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sa bakterya. Mm. Pero kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya. Gusto ka maging bacteria free and viral free, mag D3 bio ka kadadlaw.
1: D3 bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagi sa D3 bio, ang pilas ko dasig mo lang mag-ayo.
1: D3 bio, ang D3 yumay Physio, ang Physio yumay D3. D3 bio, babakal sa mga butika. D3 bio.
6: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba punjay ba sa mga bitukon o bitukon mga may mga parasites no or even virus ina tanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin D3 bio lang malakas. Kuway pa ka tumar? Tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gakasulod o gasulod sa imo nga lawas.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tutanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: KK5 News FM. News FM.
11: D3 Bio.
12: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ako nakuti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kuti.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. D3 Bio with Physio.
25: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. D3 Bio.
26: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. 4 Biotics na. 4 Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika 4 Biotics, you're always in good health.
1: DTX 500. Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
27: Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagdiulang? Kalaman ang abiyan.
1: Mag-DTX 500 ka!
27: Kaysa DTX 500.
1: Ang stress, malikawan.
27: Pagkamurigon, malimtan.
1: DTX 500.
27: DTX 500.
28: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Mimi.
30: Dali kasi napit akong tuhod.
29: Arthritis na gali.
30: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
32: DTX Beauty Soap.
33: Ako si Ronald. Saka sales rep.
32: So una,
33: good day. Magid ako sa akong body odor.
32: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
33: Pero subong,
32: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
33: Kag naghamis ka nagbutik. Gid ako nga panit.
32: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
34: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
35: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
36: Mabakal sa mga butika.
37: Gabasa na naman bala ang imo.
38: Ay, gaan.
0: Kabasa na naman.
3: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman, balaka.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
0: Muling binuhay mo. Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
9: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako at nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabat siya
0: ganito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C,
6: mabaka.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pag-sip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplanta na.
14: Ganito ako.
0: Tigasi.
14: Tigalapa.
0: Tigasa.

0: Ay, ka plancha!
1: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
0: Sa gabi, ako ang bossing.
1: Dahil kasangga ko
0: ang extend
1: supplement for men.
0: Lourdes!
1: Tapos ka ng maligo?
2: Yes, darling. Come to mama!
0: Extend food supplement for men.
1: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
1: at stamina
0: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men. DTX 500.
3: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
5: Gabano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton Irene lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
8: News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
10: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM. D3 Payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Payo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Payo.
2: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Payo with PCO. Kuweks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong ngabuyon.
0: D3 Payo. Ang D3. Yung may PCO. PCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Max4 Biotics. Makabulig sa pag-

0: madugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
5: DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal
11: na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
17: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
20: Hi, Dennis.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
21: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
22: Nagaburo nang akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5
23: News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
25: D3 Bio.

0: K5 News FM.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500. Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang pinamit na git sa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako ni lawas.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.

0: kabutika.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali, gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka, makabutika.
1: Except food supplement for men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatihan ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
2: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Mayara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
0: DTX 500. Mapakal sa mga butika. DTX 500.
4: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Kabay nga maluhis sa ato ng Diyos nga makakam sa tanan, kag sa napatawad na ang aton mga sala, titiyan kita niya padulong sa kabuhi, nga walay katapusa.
5: Amen.

Thank you.

0: Ang Ginoo yara sa inyo.
1: Kagiyara man sa inyo.
0: Ang balasahon gikan sa Ebanghelyo suno kay San Mateo.
1: Himaya sa inyo o Ginoo.
0: Sa tunga panahon nagsining sa iya ang makitutunan. Kung ang imo utod makasala batok sa imo, kadtoy siya kagsugiri sang iya sayop. Kakamuhanon lang. Kung magkamati sa sayo di magabalik ang inyo pag-ayuhay. Pero kung hindi siya magkamati sa imo, dalaka sa isa't ukunduag pa katawo ang masuno sa ginasiling sang kasulatan. Ang tagsya ka panunggungon masaksihan sang duha kukuntak na katawo. O galing, kung hindi siya magpamati sa ila, isugod ini sa iglesia. Pag kung hindi pagit siya magpamati sa iglesia, kabigas siya nga dumuluong o kung manuksukot sang buhi. Gani nagasiling ako sa inyo, nga kung ang ano ang ginadumilian ninyo sa duta, ini pagadumilian man sa langit. Kung ano ang inyong pagkinapagutan sa duta, ini pagapahanugutan man sa langit. Nagasiling pagidako sa inyo, na kunang duha sa inyo, maging sugot diri sa duta, na nanungod sa utang na inyo pangayuon sa pangamuyo, ina pagaymuhon para sa inyo sa akon amay sa langit. Kay kundihin ang duha o kung tatlo managatipon sa akong ngalan, yara ako sa tunga nila. Ang Ebanghelyo sang aton Ginoo.
1: Pagdayon sa imo o Ginoong Hesus Kristo.
0: Mayara kita pastoral letter para sa Season of Creation 2026. Ang tubig kapuhi kamatayon. Katawan kita katawhay kita sa ang grasya o pagidayat natin ng Ginoong Kristo yara sa inyong matanan. Nilang kung makutod kay Kristo, katawan kita sa tubig, ang mga kumidad sa kapis, nagtubo sa igad sa subak kagdagat. Ang aton mga panguna, mangungumak ang mga isda, nagasal diri para sa ilang palangabuhigan. Isa ng ngalan nga hiligayon, ginakabig nga may ang tanan sa ilit sa pag-agos ang tubig. Apang subong, ang tubig nga nagasagot sa aton, nagapamangkot. Ano ang aton mahimo sa mga tubig nga malawig na nga nagatipan sa aton? Sa season sa creation 2036, alin September 1 to October 4, kinapangasalamatan ko ang kanan nagapagipangin sa pag-ambig sa ating kumuhon sa ating common home. Apang ang konsensya may pulosama ko nagadala sa pag-ikot. Ang tema ng living water nagapanunong sa pananamo ni Ezekiel ang tubigalin sa templo sang Diyos nagdala sa kabuhi sa pag-ayos sa duta. Ang pag-amlig sa tubig halipahin sa ating pagtungo ng katungdanan sa Diyos kagisikataw. Pero kay Papa Francisco, ang malimpyo ng lingon ng tubig isa ang kasasaran na kinamatarong sa kasikataw. Ang aton kasubaan nagkakas pagtawang sa kinangabuhihan. Apang kurang mga iligan na bara, ang mga pangpang na guba, ang mga kagulangan kagkakawan din papas, kag ang club, mitigation project, kagiba flood controls, ang building, wala na man, sing eksakto, ang tubig mahimo man, magdala sa kamatayon. Ang pagkababakot sa Pilipino sa kalamidad na layawon na pangini, hindi dapat mangin rason na maghipos kita sa kagarukan. kinanglan mamangkot, nga sulit-sulit ang baha. Ginagamit pala ang ibig. Simbuso ang mundo, inimobala ang mga opisyalis, nagkontrakto at ilang tungkan. Ang kagalukan sa suning ang mga proyekto, kailangan mga pangawat. Pampangawat kung kinakompromiso hindi ang seguridad sa katawhan. Kabuhi mismo ang ginabutang sa talagman. Ang mga ginagubyanan sa hindi kinakamanabat. Hindi natin mahulag ang pag-amlik sa palibot sa maayo na pagdumala. Ang pundo permit pagganap sa duda infrastruktura at pagtutuman sa kasukuan may direkta ng epekto sa ating pamanho. Ganing mangin paalam kita sa pagpili sa mga leader. Hindi ko lamang sa ngalan, manggat, influensya, pabor o konsas. Ang sambahan wala nagasuko kung sino ang butuhon at ang nagapulik ka sa pagporma sa konsensya. Pamukutan natin, pamukutan natin, ay walang ang tao na kapangita sa poder at pumagalagad sa tanan o kung agod sa pagkakan at iyang negosyo. Pamukutan natin ang krisis ng kasura. Hindi bastante clean-up drives o mga programang para lamang pelitrato. Kinanglan ipatuman ang solid risk laws. Patayuan ang drainage sa waste system. Nagmangin ang responsable ang pansat kumuluyo ang iyatong pangabuli. Kinanglan ang mga solusyon na nabasi sa siyensya sa pundo, sa publiko, sa pangamalagigan, ang amlik, pag-amlik ng water shades, pagkawang ng mga suba. Wala ka man kita sa inyong usado ng personal ng small-scale gold mining sa barangay, kanapian, sa Pasquan River, malapit sa dulunan sa barangay Tuboran kaga Kibedo sa Maayon River. Kisang wala ang ginapagamit ng mercury ang pagpangutkot na nadugang sa pagbuka sa mga pangpang at supa. Wala mansing gindeklarar na minahan minahang bayan upon autorisadong na kontrata sa kapit. Apang hindi bastante ang pagsiling lamang legal ini ganing patuton. Illegal ini ganing patuton. Kailangan natubangan ang kaibuton na nagatulog sa mga tao sa degroso ng palangabian na gusisawon kung sino ang nagatulog na ganansyan samtang ang mga imol ng mga tunang manggat nagatubang sa peligro. Piring mabatihan ang singgit sang singgit sa mga imol. Ang Pakwan, Tagmano River, iya sa tanam na komunidad na ginagindigan ini sa mga susunod ng mga generasyon. Nagpapalawagan ako sa mga parukya, iskulahan, reliyoso ng mga komunidad, BEC, Pamilya, LGU, sa kahinsya, sa gobyerno, na mangin matuod na sinkagsin siro ang pagkapalaka sa mga tinuga. Hindi kita magbaha na magbaha antes magpagimbyo o kung na magbaha ang suba antes ini amligan. Mamati kita sa mga dispekto sa mga komunidad na unang nag-antos dispekto sa pagbaha sa palibol. Peka 800 na anibersaryo sa kamatayan ni San Francisco de Assis, dumdumon na ton na para sa iya ang buta kagtubig magkabuton, hindi lamang mga butang nga gamiton. Kung ang tubig at buton, may mabala natin higuan ang iya mga suba. Kung ang duta at niloy, may mabala natin ini panghimusla. kun ang mga imo sa atong kauturan, kayo pala na sa silang bayan na wala sing digidad na pala ang magliay. Sang pagbuhaw ang Israel sa disyerto at pagay ang Diyos ang tubi at in sa bato pagi kay Moises. Sa Ekaristiya, nagapalapit kita sa Kristo na matuod na tumuran sa tabuhi na nagpapakod sa ato ang mangin mga instrumento sa pagkalo. Ang ating pagsaulog sini, hindi matapos sa sulok sa kumbahan. Kinapagadala kita sa pag-amrig sa tubig, duta, kanahan na tinugas ng Diyos. Katawan kita sa tubig, kinapagadala kita sa mga suba, kagkadagatan sa kapis. Subong kita man, naman, kinapagkatipan sa ila. Magsubong kita sa kinanggan, inyong, sa ating masarangan, pagpapilipitay para sa malawig na pagbago. Kapag ba ang mga iligan kita sa tubig na kapoy at tubig na nagdala sa suspiksya, pagidahit, pag-ayo ka paglahong. Pagkabay pa ang tubig, magkodibig nga tuburan sa kabuhi, tag-indi kami tayo. Pagay sa pamunalaman sa San Francisco, kapag ba ang magdayo kita sa mabungungan, manugtugas na matutong sa pandig at iya mga tinuga. Laudate si mi Signore kayo ni Kao Ginoo sa Bishop Victor Bindico Dili at Bishop San Capis September 1, 2026. Magtindog na kita. Nagtuwa ko sa Diyos nga may sa kanahan pagbubuhat sa mga
2: Mangin matutong ini pagpantala sa maayong balita, sa pag-atipan sa mga sinuka, sa pagtudlo sa tanan nga kinalaho ng kalimutan, bilang Kristiyano sang Diyos, sa pintugyan sa aton pag-atipan. Magpapaguyo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, baguha kami paagi sa imong tubig na nagahatag sa buhi.
2: Para sa Santo Papa na si Leon, sa aton obispo nga si Victor, kaparian, mga relyoso kagrelyosa, kag mga laiko nga lider. Agud, manginhalimbawa sila sa pisiusa, sa pangabuyo, kag konkretong binuhatan para sa pagsipan sa mga sinuga, kag pag-amig sa mga imol sa Malaya. Magpangabuyo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, baguha kami pagi sa imo tubig nga nagahatag sa buhi.
2: Para sa ato mga opisyal sa gobyerno, kagsayan ng gintugyan sa pag-amlig sa aton palibot. Agud, mag-alagad sila nga maintegridad, kaisip, kagmatuod nga pagsalupang lupang sa kaayuhan sa tanan, ilabi na sa pagprotekta sa aton mga suba, dagat, katunangan, watershed, kagiban pa nga dungang ang mga kas. Magpangamuyo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, bago kami pagbalik sa imo tubig na nagahatag sa buwi. Para sa atong mga komunidad sa Kapi, ilabi na sa mga mangunguma, mangigisig, ay mga pamilya na ang palangas sa kumihan na nagsalit sa tuta at tubig. At maamligan ang ila palangabulian, kagmaluwas sila sa pollution, pagkatupa sa palibot, paha, tig-ilinit, kag-iban pa nga kalamidad. Magpangamuyo kita sa Ginoo.
3: Ginoo, baguha kami pagi sa imo tubig na nagahatag sa buhay
1: para sa atong tanan. Agud, isipin niya ng pag-usik, kadalok, pagkalong, pagkawalay lakot, kagkakagibahatan niya lahat sa mga tinuga, kagpagtuon kita sa pagkabuhi na simple, responsable, kagmapinasalamaton bilang matutong ng mga tulungan sa mga regalo ng Diyos. Magpabuyo kita sa Diyos.
3: Ginoo, magpunga kami paagi sa imong tubig na nagahatag sa buhi.
1: Para sa mga nagkakantos, tungod sa mga kalamidad at pagkakupa ng palibot, kagkakas ng mga nagkakay. Agud ang mga nagaantos, makabatong sang huli kagpaglaon, kagang mga napatay, batunan sang Diyos kapukusan sang kabuhi sa iyong pasensya. Pagpangbuyo kita sa Ginoo.
3: Ginoo, baguha kami paagi sa imo tubig na nagahatag sa kabuhi.
0: Diyos nga, buhat sa kabuhi, sa imo nakadalin ang tanghap na pagkamaari. Mati ang pangamuyo sa imo katawhan, pagbagwa kami para sa buhi nga tubig na imo grasya. Tutig kami sa katipan sa kalibutan sa pag-ambig sa mga regalo nga imo gitugyan sa amon at sa pagbinuligay para sa kayuan sang karoon kagpalabuton ng mga henerasyon, pagi kay Kristo, maamon Ginoo.
3: Amen.

Santos, ikaw nga tuod o Ginoo, kagduburan sa tanan ng pagkasantos, gani padala ang iyo espiritu, sa pagpasantos ining mga dulot, akon nga mahimo ini para sa amon nga lawas, kagdugo sang amon Ginoong Heso Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga yagin baton sing kinabuton, yagin kuha kagin pamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kagyanigin panagtag sa iyo mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan, kag magkaon sining. Kaini, ang akon lawas nga gatugyan para sa inyo.

0: Cristo con la silenzia e i mga apostoles ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo, inipagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imusimbahan, kagsuno si mugin siling, hatagi kami, sing pagidait kagpagiusa. Kao nga nagakabwi kag nagahari, sa tanan ng mga tuig sang mga katuikan.
1: Amen.
0: Ang pagidait sang Ginoo yara giyapon sa inyo.
1: Kagiyara man sa inyo.
0: Magtagay kita sing pagidait.

I'm

0: nangyari ang Cordero San Cruz at kawala sa mga salasang kalibutan. Mulaan kita na dapit sa bangkete San Cordero.
1: Ginoo, dili ako tapos na magsulat ka sa akong tuwian. Akong minaw lang ay sa kapulong sa magayaw ang akong kalab.

Maya, rapista, sang say consolation sa lahat ng mga sinisiryo katulik po sa panikakagkagay. Ang pagmintinar natin nga malimpyo ang dobal huwayan sa aton mga nagdaliwan niya mga kapamilya, tanda sang aton pagrespeto pagpagpalangga sa ila. Gani ginahinyo gilang inyong amili nga po. Sabay, nga padayon kita ng pagabuligan sang mahal na Virgen. Ginapasalamatan man aton ang aton mga ma-sponsor kag-Club Offerers sa sininga misa nga amo ang Night of Columbus. Madamo ka salamat sa inyo dayo na pagsuporta sa aton simbahan. Ang paghigugma, pagidait at pinkisyon sa Diyos yara sa aton tanan. Very Reverend Father Kitzel Biddleton, SLL Rector, Metropolitan Cathedral and Archdiocesan Shrine of the Immaculate Conception.

0: Amoyo, está. O Ginoo, imo ginasagot kaginabuhi ang imo mga tumuluo pagi sa imo pulong sa sining langit nun nga sakramento. Kabay nga ining dako nga mga bugay sa iwala, mapusla namon sa bakay nga makambit man kami sa inyo Diyos nun nga kabuhi. Pinapangayon na nini sa imo pagi kay Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo.
1: Kagyara man sa inyo.
0: Nandito nan kamustang Diyos nga makagagawang sang tanan, Amay, Anak, ka Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Magpasalamat kita sa Diyos tapos ng aton misa.
1: Salamat sa Diyos.
0: May aga sa inyo matanan.
1: Ayong aga man sa Diyos.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Dream Bio.
1: Ako si Lito, isang kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat
2: sa mga butika.
3: Kapita sa mga benefits.
4: Oo, mm-hmm. Gusto ko D3 Bio K. Habang katulog ko, ma-repair kong akon lawas. Mm. While lang ginapatulog pa ako sa D3 Bio, ginapa namin akon sleep. D3 Bio gives me the ability to repair myself without the participation of my immune system o minimal participation lang. Cause monolaurin, monocaprin, and monocaprilin are not immune system dependent. They basically are independent hunters and prosecutors of viruses and bacteria and fungi inside your body. Mm. This is the advantage of D3 Bio.
3: Kampiyon. Mm. Oh. Ang pancreatitis, Sir Boy, Doc Sam, is isa ini ka kondisyon nga naga-inflame ang imo pancreas.
0: Mm-hmm. D3 Bio.
3: May studies nga nagapakita nga kun ang imo gali nga pancreas, Sir Boy, nga naga-secret mismo sang digestive enzyme, the same digestive enzyme kaysa nga makahalit sa pancreas mo, inablang katulog ka nga busog, maipit ang pancreas mo, iyang nga duct hindi makagwa, i-digest sang imo nga enzyme ang imo pancreas. Mm-hmm. May mga study

0: nga nagambal nga adding MCTs in your diet makabulig sa imo pancreatic health.
1: O di naman especially kita? Your pancreatic enzymes. Ang pancreatic lipaser boy. Gatiyog-tiyog lang ni pag healthy ang imo nga pancreatic pancreas, it will provide your pancreatic lipase. Namion niya paggamit ang imo nga mga ginkaon. Ang mismo ang imo ditribayo. Tapos ibalik man gyapon niya ang benepisyo. No?
0: Ang alpha cells and beta cells sang pancreas i-heal kag i-rejuvenate sang medium chain triglycerides nga ara makita lamang sa D3bio.
2: Wow.
0: Sang virgin coconut
2: oil. Wow. Ang gabi. Kaya ako diabetic ko, bakalig ko.
1: Siyempre. Pag diabetic ko ka, sir boy, stress ka tama ang imo nga pancreas. Pag ikaw pala kaon, stress mo na ang pancreas. So you need D3bio.
2: Yes.
1: Now, gusto ko D3bio because it improves your IQ and EQ.
0: Ay, kanami.
1: Intelligent quotient.
3: Kinala na sa mga tagiya sa kumpanya.
1: And your emotional quotient.
0: Ay, pinapatan.
1: Kung stressful ka nga klase nga tao, importante na nimo. Kung ikaw manager, gadumala sa isa ka company, you need that. D3bio. Because ang keton sa D3bio ang mo ma-provide sa imo para magnami ang imo nga intelligent quotient as well as ganami ang imo emotional quotient because of hormones nga gina-provide like happy hormones sir boy.
0: Yes. So mas kayo hope ka permi, hindi ka buringon.
3: So mga senior citizen da ha, dapat mag D3bio gid no para nami ang paminsaron gapon. Layo ka sa Alzheimer's and dementia.
4: Amo na sa mga kabataan mas sa alam, mas taas ang IQ sang bata sa nga kuan nga nagabreastfeed para mo sa kuan sa wala nga breastfeed.
1: Iba gid ya ang mga nakagi.
5: D3bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
5: D3bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3bio.
4: So ang nanamihan ko sir boy sa ginatuwag D3bio. Gintun ani sa Israel ha. Ang D3bio hindi lang makapatay sa ginatuwag parasite nga sa aton nga tiyan, kundi pwede niya man patyon sir GP ang parasite nga naga-star sa aton nga buhok.
0: Ay, pati kuto.
4: Sa mga nanay lang nga nagaugtas nga lang kabataan nga damo sa kuto, pwede nato na siya mapusa ang D3bio. I-apply, i-massage lang sa buhok,
0: sa buhok.
4: And then putso nato sa tuwalya ang ulo sa bata. After 1 hour, husayon, no? Makita natin nga mapatay, kakas ang mga kuto sa Sir GP.
3: From head to toe, ang advantage ng D3bio.
1: Ang head to toe, kuto, ang toe, Sir Boy, ka ng nail fungus.
3: Eksima, nail fungus, no? Kayang-kaya ni D3bio.
1: Head to toe, no? Kaspa.
3: Kaspa.
1: Kag, ano?
3: Eksima, fungus.
1: Fungus sa imo nga kuko. Amo nang meaning sa head to toe.
3: Ang mga kuko na nga kakapodpod na fungal infection.
1: Mga punggurod na, pwede nyo ya, pwede nyo mabutangan ya, ang inyong mga punggol. Makabulig ang D3bio. Moon was topical oil. No, iban nyo muda. Nami ya, sir boy, bilog na gabi ni mo yun. No? May acne ka.
0: Kakas.
1: Oh, mabulig ka.
5: D3bio!
7: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3bio! Health! News D3bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3bio.
8: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: D3bio. Ang D3. Nga may Physio. Ang Physio. Nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
9: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
10: Ito sa barangay
11: po. Ano ginabatsyag mo sa
10: ko? Gapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mato.
11: DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
9: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
9: Mighty C. Mababa ka sa mga butika.
13: Nagadamo na nagadamo. Ano gagamit sa Mighty C? Ang alkaline yung vitamin C.
14: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
20: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
24: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
9: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
21: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-eye care ko ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM.

0: morning mga ka-K5! Domingo na, K5 Sunday Balita, kagalingawa na! Tutok na diri sa K5 News FM Rojas. Kami karon ang inyong kaupod subong adlaw sang Domingo.
1: Ka-K5, Rodney Daban Delano.
0: Kagka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Mga ka-K5, good morning, good morning, good morning! Una nga Domingo sa bulan sang Setyembre. Good morning, ka-K5 Road!
1: Good morning, ka-K5 Miles! At dahil dyan, no, as mentioned, unang Domingo sa bulan sang Setyembre. Ka-K5 Myla, may ara ako sang himuon para sa imo, no? Pamati ka lang da. Whenever I see Nan, kay bangod September yan, da ka kay Pamela, di ba? Pag September.
0: Winnie.
1: Sino ganyan ang gawin ni, ho? Si Jose Marichan, no? So,
0: si Uncle.
1: Yan, wala pa ganyan. September 1 ka kay 5 miles, August 31 pa lang to. Gatid-tid na siya da sa aton nga bintana, ho?
0: Gani. No, kag ano, lain na ang vibes subong ka K5 Road. Umpisa gani magtapak ang bear months.
1: Yan, correct. Kaga, syempre ka K5 Myla, magluwas sa vibes, dogalain ka dyan, so dyan ang kwan, ang, yung mo bala malantaw sa palibot mo, ho? No, observe mo na, damo na yun, so nag-iiligpat-igpat.
0: Magluwas na rin sa may area, diri sa Ruas, K5 Road, bisan hindi bear months, sigigpat-igpat.
1: Dawla yun, ina, ka K5 Road.
0: Pero kay Ti, no, ang pag-umpisa pa lang sa bear months, dirita na makita. Una, may yara na sa mga nakakabit nga mga Christmas lights. Mm-hmm. May yara na sa mga Christmas decor sa ilang mga balay.
1: Correct, ka-K5 Miles. Kaya syempre, though akong pala dalunggan, maglabay ko na akong kisa sa pila ka mga area, ho. Dumabungog naman ka-K5 Miles. May ga-music na sa pihak sa Christmas carols. May ari man din sa pihak. Eh, kung ara ka sa tunga, bao din balang imo nga pamatian. Sini kito pihak, kan pihak naman to. O, subong yan. O, kunyan. Da, yeah. Nag-api na music sa subong sa ka-K5 Miles.
0: Yes, amuna, kag magsulod ikaw subong sa mga malls ka-K5 Road. Amo na na karon, masiling ka ay ano na gid, malapit na gid ya ang Pasko.
1: Yan.
0: No, kag ti syempre kay bangod nga malapit na ang Pasko, ang aton dira nga pamangkot sa aton nga mga K5 nga nakatutok kag nagalantaw subong nga aga sang Domingo. Ano ang inyo nga ginahimo nga preparasyon kag subong man ano ang inyo masiling palatandaan nga bear months na.
1: Yan, ano, tama gid. Kaya syempre, ariya, para hindi ka mabudlayan sa adlaw mismo sang Pasko, yan da palang amat-amat na tipon. No? Tips
0: tipon.
1: Na tipon. Magtipon ka mo para sa inyong mga ihado, kagihada, kay para hindi ka mo magpanago. Kaya ang iban, kakipamela, di ba? Nakikita ta naman yan da sa social media, damo na naman sa mga memes, no? At kwa naman gali ko, no? Bear months nati, daw manago naman ko, no? Sila, how?
0: Yes, no, kag, amuna, no, ka-K5 Road, ikaw, ano ang imo ginahimo nga preparasyon? Ano mga panatandaan nga, or sa inyo, dabi nga balay, mahambal mo, ay bear months na get?
1: Actually, ka-K5 Myla, no, kay tungkod nga daw nagbago kita, wala na kami nag-celebrate Christmas, no?
0: Sorry.
1: Kay may mga kwan, may mga utod kita nga wala igid yan nag-celebrate Christmas, no? So, pero, bangod niya, most of my relatives, Katolik ko, ka-K5 Myla, din nag-celebrate yun sila Christmas, although may araman ko sa mga siblings nga Katolik ko. At August 31 pa lang ka-K5 Miles, busy na sila sang kaka-arrange sa ila ang mga balay. Kaya matindog na gali ang Christmas tree. No, gatindog ng Christmas tree, tapos ginapang test na nilang ilang mga Christmas lights nga nakapangsabit na. So, amo ginamahambagid ko nga, ay, Pasko na gali sa ila. Kaya nagtindog ng Christmas tree, nagsililigan ang Christmas lights, tapos nagapatukar na sa Christmas carols.
0: Ang ako naman yung KK5 Road, makita kung ang mga dalan, gina, ano na, may mga lantern na ginabutang, may ara na sa mga Santa Claus na nga ginapangbutang sa mga higad sa karsada. Siyempre sa mga malls, KK5 Road, dira na makita amat-amat, nagatililindog ang nanari-sari, dalagko, kagmagagmay ng mga Christmas tree, mga maduagon, yung mga Christmas balls, kag ano pa dira, no, nga klase, may ara sa mga masiligtang mga decoration sa sulod sang balay.
1: Yes, kag syempre, kag 5 miles, no, bongga yan, daya ang mga kuwan, daya ang mga ginapang display. Kung dati, nakikita, ito pa rin ang traditional bala nga Christmas tree nga, hala, mugid pa mitapita para matukod, mugid bala, mayad ka kifay mayla. Yan, da, yan may ara na lang sa doon, nagatiyog-tiyog, na, nga daw fun bala ho, tapos ma-display na ang Christmas tree, gahulag-hulag pa na, di ba?
0: Yes.
1: Grabe kay tek, tapos may ara pag isang iban nga, isa mo lang bala ka buklat, tindog na, dasan ang Christmas tree, hindi mo na kinahanglan pa nga, may pandaso ka pa daw kung ano nga, i-adjust,
0: may mga
1: no?
0: Decoration yan, na, no, nga nakakabit.
1: Naka-set up na tanan. Nag-advance yan da ang mga Christmas tree. Pati ganing Christmas lights, kaki 5 mile may solar na. May ara pag isang Christmas lights. Inang Christmas lights yan nga nagakanta, gidya ho. May music na yan mismo. Pag saksak mo, nag-music man ang Christmas lights.
0: Nag-upgrade man ni kaki 5 road si Santa Claus. Nag-twerk, kita mo na.
1: Yan, correct. Tama, kaki 5 mile. May nag-twerk, kid man nga Santa Claus, no? Daw, makala mo.
0: Tama sa bintana.
1: si Santa Claus nag-upgrade pati ang mga Christmas mga decors pero
0: hindi pwede ka maulihin siya.
1: Pero ang pamangkot ka kay 5 miles ang kilala mo nag-upgrade.
0: Amo get no kinanglan get. Pero by the way no, bisan na ano man ya dira ang aton nga ginahimo nga preparasyon para sa palabuton nga Pasko, ang pinakaimportante sa subong siniyang okasyon, subong siniyang panahon, amo ang pagpabilin sa gihapon, ang pagpalangga, pag-respeto sa isa kag isa, subong man ang una gidira no nga tinutuyo sining Pasko ka kay 5 Road para yes. Sa mga Katoliko
1: yes.
0: Amo ang magpatawad
1: correct kay 5 months mo sa may mga kalain da sang buhat sa akonte wala ka mamahimo per months. Joke lang.
0: Kaga amo na no mga kay 5 no kag isa kag isa sa ato may ara ya sang mga ano na mga ginasunod may ara sang mga ano tawagan ni sinaka kay 5 Road?
1: Mga kuan ay nang mga pagsulundan, mga pagpati.
0: Nan, may nan. Mga pagpati sa aton isa kag isa. Mayara nga mga kautura naton ang nag-celebrar sang simple, no? Kag mayara man niya iban nga bisan na Pasko na dira lain ang ilang the way sila mag-celebrar sang ginatawag naton nga holiday season. No?
1: Kag
0: amoy na, no? Kinahanglan nato niya na irespeto kung ano man ang ila siya pamaagi kung paano nila ini-celebrar. Ining masiling nato niya para sa mga Katoliko, ano ginaya? Do one time, big time niya nga celebration ka K5 Road.
1: Yes, correct ka K5 Road. Pero although nga may ara kita sa mga katuran nga simple lang, gid, ang Christmas, no? For aton nga mga katuran na mga Katoliko, ang Christmas, mapagarbo man ina ang handaan o kung simple lang, no? Among ita, ang pinaka-kwangid sinisentro is pamilya, no? Pagpalanggaanay. Kaga pagpatawad yes. Sa amo na siya ang pinakasent. Kaki 5 months kung mag-bear months, nakikita, tanay na, bilang daw apat na kakandila sa simbahan. Na may color nga, ano na, purple kag pink, no? Daw may subong sa sila nga ginabutang nira. Ang apat kakandila. So may kwan ina siya, may meaning ina kada kandila eh. Joy, peace, love, kag ano nang isa ho, daw amo na siya kaki 5 months eh. May apat ina kakandila nga ginabutang nira dason sa may altar. Luyuin na siya sang Belen kaki 5 miles.
0: Yes.
1: No, so may meaning inang apat kakandila. Kagamoy na daw ang sentro. Para sa mga kotoran ng Katoliko, naamoy na ang sentro sang celebration man sang Pasko.
0: So, ato ninigaling dugangan kaki 5 Road, mga kaki 5, ang tupiko naton subong aga, maghahaboy danay kita sang pila ka mga pahanumdom.
2: KK5 News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics na gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
2: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500?
7: Dila na lang subong imo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan.

0: Pisado.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
8: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
8: Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
8: Extend. Supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
11: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
9: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
13: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagpa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
14: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: May puso.
4: Welcome mga ka-K5 sa pagpanumbalik sa K5 Sunday Balita kagalingawan. Sa gihapon ka-K5, kaupod ang inyong mga ka-K5 subong Domingo.
5: Ka-K5, Rodney Daban Dalanon.
4: Ka-K5, Mayla Vasquez Fuentes. So balik kita mga ka-K5, ka-K5 Road.
5: Yes, ka-K5 Miles.
4: Diri sa ginaobra, no? Sa tion, sang isa diri sa ginakalang kagan kag ginahulat no asang tanan amo ining simbang gabi
5: correct kagit mas
4: upon misa di aginaldo ini siya
5: do ano na siya the 4-8 days nine nights
4: umpisa ni siya December 16 tub December 24 kun sa diin no diri nagabugtaw sang kagahon ang mga kultura naton nga mga Katoliko agod nga magsimba pero kay sa subong dabi diri sa city ka K5 Road daw normal lang siya pero kun mga sa mga banwa-banwa sa mga nabukid bala ikaw nga area sadto nagaano lang na ya hindi pa ni uso malaka pa ang mga motor sadto nagagutos na ya ka K5 Road
5: correct kag daw ka very special gid sang sina nga time ka K5 Myla imagine no mabugtaw ikaw kagahon tapos sambal nila may mga pagpati aton yung mga kulturan nga Katoliko kag syempre siguro ikaw gapati ka man
4: na try ko man ka K5 Road
5: nga kun makompleto mo daw ang simbang gabi ka K5 Miles pag ma-wish ikaw tapos mabaton mo ina siya no
4: kag amuna man ang isa sa mga rason kun nga man nga padayon nga nagabugtaw ang mga kauturan naton labi na mga Katoliko kag mga katigulangan no nga magpadayon sa pagsimba sa sulod sang sunod-sunod siyam ka adlaw nga pagsimba ka K5 Rodney
5: No, so amo na gani kay 5 miles ang haba nila basta nagasakripisyo kuno ikaw may bunga gid nga pag-aaniho no, no? So amo na nga pag-wish ikaw pag makompleto mo ang siyam dapat wala kag daw absente eh. Kay kung may absent ikaw ti daw kulang kuno na no so base hindi pagbatono ng imong wish siya. Pero kung ako maglantaw kay 5 miles no for me ha as well as nga nag-attend ikaw sang misa mapasimbang gabi man ina kon indi basta hugot ang imong pagtuo, nagapangamuyo ikaw nga hantob sa imo sa nga tagipusoon, tanan imo nga worries, imo nga mga tanan-tanan mo na nga problema gina-open up mo sa aton siliman nga mahal nga Dios, for sure pamatian niya gid ina. Magamay man ina nga problema o kon dako ang tanan basta ginadangop mo sa aton siling nga Ginoo, dako gid ang resulta sa imo magamag-an ang imo nga balatsyagon although nga hindi ka maintindihan sang kalibutan pero ang Ginoo makaintindi sa imo
4: yes amo na no ka K5 Road bisan nga ti masiling kita bisan wala kaya nagasimba hindi ikaw pala simba gambal ng iban ikaw wala ka gid ka kadto sa simbahan wala ka nang gid nagadumdum sa pagpangamuyo no kay hindi man buot silingon nga wala ikaw nagakadto sa simbahan wala na ikaw yan nagpangamuyo.
5: Correct.
4: No, hindi buod silingon nga ikaw ara kada permis sa simbahan.
5: Limpyo ka na.
4: Oo. Di, syempre na ara man sa gihapon sa ato nakadepende ina nga kung paano kita magkig-istorya, no, sa mahal nga makaako. Ang importante, dira iya, nag-ano sa gyapon, hugot sa gyapon ang imo nga pagtuo, kaginasalig, kaginatugyan mo sa iya, ang tanan ni Moya nga mga pasalamat mandira, kinahanglanon mandira, o kung pagpangayo sang pasaylo sa mga naobra ni mo.
5: Kumbaga kaki 5 miles ang manami nga relasyon, no? Hindi iya sa nubyo, nubya, o kung sa kong kaisin o mandira. Ang pinakamanami nga relasyon, relasyon ninyo sa Ginoo, no? Kay, as mentioned, kung kaisa imo partner hindi ka intindi sa nabatsagan mo, no? Yes. Daw nagakwan pa sa imo eh, daw naga
4: question
5: daw, daw ikaw pang ginabalikan bala.
4: Oo, tapos, nga gusto mo lang tani mag-share,
5: yes, correct,
4: nga pamatian ikaw.
5: Even imo nga friend may muna man nga basta ikaw man may sala or whatsoever dira, yes, no? Pero ang sa Ginoo, wala question. Makibot ka lang, nakwan ka na gali, nahil, no? Ang malain mo bala nga ginabatsyag, kibot ka lang nga doon nagmag-ana imo nga pamatsyaga, no? So nangamuyo ikaw, gapiyong nagapangamuyo, gahibi ka pa kun ka isa. Kaya syempre kung bugat-bugat na gid, no? Amo na imahibi ka ginaya ka 5 miles. So pagkaangan-angan sina, okay na, no? Do mag-an-mag-an ang feeling mo. So amo na ang nga dapat kung may relasyon ikaw nga pag-kwanon gid, pag-atamanon, no? Amo na ang relasyon nimo sa Ginoo.
4: Kag amo na no sa susubong nga Domingo mga ka K5 no, una nga Domingo sa bulan sang sa pagsugod sang bare months, madamo na kita sang mga luyag, no, nga ginahando mga puntani antes matapos ining tuig 2026. Sa pagsugod sang 2027, mangin okay na ang tanan. Kung hindi man mangin okay, at least, no, mapahagan-hagan.
5: Oh, mangin better.
4: Yeah. Kag, amo na ati, kadungan man sang aton nga pag pangayo sang guidance sa mahal nga makaako, syempre updan tayo na sa pagtrabaho kag timakas, no, sa bulig man sang pagpangamuyo ya ka K5 road ni.
5: Correct.
4: Kag subong man nga Domingo mga ka K5, no, mag or ibaliktadanay, no, ang anugid bala ang masami nga masiling kita daw special gid kun bulan na sang Disyembre ka K5 road. Syempre una dira amo ni ang pagsako na sa pagpamakalis sa mga regalo para sa mga pinalangga naton, ilabi na ang madamo dira sa mga nalista nga mga
5: halatagan,
4: ninang kag nino.
5: Yan ang mga halatagan nila, no. So kaki 5 miles kung bare months, ilabi na kung December, grabe gid man tuod, no. Ka special sang bulan sang Disyembre.
4: Filipino gid lang ya ka K5 road ang pinakamagastos.
5: Yan kag syempre kita ang may pinaka longest Christmas season in the world, no, mga ka K5. Kabalo ka mo nga ang Pilipinas ang ginhingadlan nga ano ni Christmas capital, no. Kay pagtupa September 1, ang iban gani hindi pa ya December 31, wala pa ya nagatapos. Maabtan pa na ano, Pebrero, may nag-celebrate
4: okay,
5: pa yung
4: Japon. Okay, may ano pa na mo, ginamal nila, dapat nabi New Year, gina 1, January 1. So, mahulat ka pa mga 7 days antes kuhaon inang prutas, 12 or 12 ka prutas. 13 ka prutas para sa lamesa. Ang ginpang sub-eat, hindi na rin pagpangkuhaon.
5: Correct.
4: Hindi magpanilihig sa January 1. Basta tanan nga mga panimanoon.
5: Tapos, ang nga hindi ka kung natin magpinamakal January 1, kaya pinagwa ako ng kwarta.
4: Hindi ka magpagwa sa kwarta, dapat January 1.
5: Pero, aring makalamot ka kay 5 miles, no? Sa aton nga mga incheck ng mga kulturan, hambal nila, hindi ka maganda, bilog. Kung paswa kay maligid ko no ang grasya.
4: Ay,
5: pero ang nga naman sa iban, mas nanami ko nung bilog ang korte kay para humpong ululupon.
4: So, amo na gidya ka kay Vibro, kangay sang ginsiling takaina, may isa kag isa sa aton, mayara sa mga panimaduon nga
5: mga
4: ginasudan.
5: Sunod.
4: Guto.
5: Ginasunod, no? So, amo na, Tod, ang pagkita man ano, may mga pagsulunda na timakalam at gani ka kay 5 miles. Pero ang isa man lang ang akon nga paglantaw man ah. Magagbaga in chindi. Mapati ka man or sa hindi, wala man siguro sa may madula ah, no? siguro ina syempre kitaman nga daan nga mga Pinoy. Kag syempre bilang tawo, sino lang balang hindi gusto nga mabutang ang kabuhi naton sa maayo nga sitwasyon.
4: Amugin, no? No?
5: So, ay amo nang mga pagpati eh kung maganda ka kuno sang subong sini makumpleto mo 13 ka prutas ang imo da nga prutas sa lamisa. Magabugana man kuno imo nga kabuhi eh, no? Sa amo nang ilang mga pagpati. Mas gani magluwas sa prutas may ginabutang pag ikaw dira sa imo nga lamisa. May ara sang mga pagkaon, may ara gid mismo sang ang bugas mismo ka kay 5 miles ang nakatumpapaw tapos ang asin kag tubig. Mm-hmm. Kag syempre ang iban pagid may ara pagid na sang hambal tayo na balang na lucky ano na ako lucky pot nga may bugas may nakapang tusok-tusok da nga mga paper bills, mm-hmm, kag coins, di ba? Na yes, may mga subong sa kay kita nga daan, gusto tatuod, kita tanan, gusto gid yang ang aton kabuhi mabutang sa maayos nga kahimtangan. Wala yasang may gusto nga, gusto ko niya nga, ti,
4: mag-imul
5: ko.
4: Magbigado ko.
5: No? Ti, tanan kita gahandom gid nga, magmanggaranon. Kaya syempre kung manggaranon kita, ang lantaw tayo kung manggaranon kita, hindi kita mabudlayan sa pagpangabuhi. No, labi na subong, kaki 5 mile per month. No, amoding palamang kutanon gid sang kadamaan. Bermans yanda tuod masadya ang vibes kay Bermans Christmas. Yes. Pero ang pamangkot, ayhan, okay ang akon nga bulsa, okay ang akon nga kahita, ma-afford ko pa ayhan ang mga paninda, baklon, no? Sa amo gina mga ka-K5 ang pamangkot. May budget ayhan ako para sa ginatawag noche buena kag medya noche. Base kag mamantiner na malang ako kung ano lang ang available, no?
4: Pero kay ano, ibalik ko lang, no? Sa mga hindi pa man gid sang bugan na gid kay K5 Road experience naman sa tuya naga new year ang amo lang gid na iyang handa isa ka litro sang soft drinks dayon sliced bread kag amo sa naya palaman ano lang ang star margarine lang gid na iyang K5 Road kag ano lang ang pansit lang gid amo lang na iya muna lang ka simple sadto ang mga halandaan na no, magpatay sang or magluto sang manok. Amo lang nga, no? Pero kadi syempre, ginasilingtang samtang nagadugay, nagabag-o man ang henerasyon, no? Amo na nga tisutub-tub sumong daw pagsiling niya nga Christmas daw pabunggahan na inaniya ka K5 Road.
5: Correct. Kaya, kay ariman ang hambal sang iban, Pasko ini. Mm-hmm. Ang Pasko once in a year lang, no? So why not nga ihatag ta na ang tanan, no? Kay once a year man lang ini siya. No, so as long as nga kaya man lang, di ba? Why not? Kaki 5 mile lang, no?
4: Yes.
5: Mas ken kung ako man siguro sa akon nga part, kung kaya man lang nga man abi hindi, no? No, so mong sina. So kung kaya lang ha, pero mga kaki 5 sa dimension ta, wala man na isang pinilitay, no? Mapabongga ang handaan akon, mapasimple, importante dira, may ara, no? Kasi syempre, ara ang pamilya, humpong, nag-celebrate sang Christmas, kaya ang Christmas is hindi pabongga-bongga handa. No? Amo tong sa apat ka kandila, kaki 5 miles nga na-mention ko kaina.
4: Mm-hmm.
5: At kaamo na siya ang sentro, gina joy, love, peace, kagang isa. No? So, amo na siya ang pinaka-sentro dira, kaki 5 miles. Kung magsimbang gabi, amo na siya ginasindihan, ina ang apat ka kandila, di ba? Purple, ina kag pink ang colors sina niya kaki 5 mile. Luyo ina siya sang Belen. Wala pa yung Belen mabutang dira sa altar sang simbahan. Ara na na yung apat ka kandila, no? Nagakuha na ina nakaplastar na ina sila sa may altar. Kag daw nani daw may mga knights na siya nga ginasindihan tapos kung kaisa may gab iman nga tong nakasiga ng isa kakandila do may hulton anay nga pila lang kagabi ang makaligad antes naman sindihan ang isa as kalangit nga makalabot sa Pasko.
4: Yes, kag amo na ra no mga ka K5 ang amon nga istorya ni ka K5 Road ang ano ang mga senyales palatandaan nga nagsugod dagid man ang Bermans ano mga preparasyon nga ginahimo
5: kag K5 na nalipatan no ang pagpangaruling syempre ang mo ina ang masadya nga part No, di ba la? Kaki 5 mile la?
4: Inan, oo.
5: Gaguha ang pagka-singer sa mga Pinoy.
4: Oo. Pero kay masadyagin man na iyang kaki 5 road kun sa mga bukid-bukid kabila uma-uma, ang ginagamit na yan nila nga mga pahuni, mga kaldero.
5: Iwan tapos na inang tansan bala ho. Inang ilan na i-flat tapos itingob kagi mo. On nga daw kiling-kiling. Oo, na, yes. Namunan siya.
4: Namunan masadya, no? Kagka... Basta manami, isaya kung mga dati na bala nga mga ano mga vibes bala ka K-pop road ang kay Subong Dabi may mga drum na may mga kung naano pa dira nga
5: nakikita ko sa Subong ka K-pop sa mga memes nag-upgrade pati pangaruling eh dila mga Christmas decors ang pagpangaruling yan daka K-pop pabunggahan na yan dati diba simple lang nga kantanan Subong may ara na yan daw nag-intermission number bala
4: uniform
5: sing and dance portion.
4: May makanta,
5: masaot, may costume. Ang iba, nagabit-bit pag yung speaker, kaki 5 mile na. Inang ginasabayan na lang nila ba ng music, ko, oh? No? Diba, mapatukar, abi, mga lively, da nga Christmas carols, sabayan na nila, kanta kag, sa utan, kaki 5 mile na. Ang iba na nagalupad-lupad pa. No, makita nyo na sa atin sa inyong social media, mga ka-K5, di ba? Makalamot.
4: Oo, tandaan ko sa to, nagpangaruling man kami, dugay-dugay, pila ng kabilog, ang kanta mo, nakanta, wala lang yung sa nagwa. Ay, kayo may mga upod kami ng mga may edad na, mga tigulang.
5: Mm-mm.
4: Ang ilagin ubragin patik, ang sulod sang balay.
5: Wala ka mo may mahi mo. Pasquay na yun, ha? Mamilit kami.
4: Pero kasi dyan, ha? Sa dyan mga subong sarap balikan lang bala. Bisan inulan, sige lang tabok sa mga uyapan para lang makapangaruling.
5: Mm.
4: Kaga, amo na ang mga panahon nga tub-tub subong. No? May ara sa gihapon sa mga kabataan nga nagapadayon. Kaga, nagahimo sang isa sa mga siling kita ano yun na sang Pasko? Senyales or masiling kita part ina sang Pasko mga ka K5.
5: Kagaman agad ka K5 miles no. Nagabag-o man niya ang panahon. Let's say ang traditional daw amat-amat na nagakadula kay bangod nga ari nakita sa digital era. Pero ang kwan niya, ang pagsulundan, ang tradisyon kag kultura sang aton siniman nga pungsod, particular kita nga mga Pinoy, nga very festive gid ya, no? Maskin ano ina nga mga celebration, festive gid ya ang Pilipino. So, hindi gid malipatan dapat. Kay amo na gid ina iya ang aton sinimana nga kinaandan. Ilabi na sa mga kulturan, tanga mga Katoliko, nga kaga, hindi lang Katoliko, pati iban pa nga mga religious sect nga nag-celebrate sang Christmas. So, dapat hindi na pagkalipatan ang subong sina kay kung lang tamuntang masadya gitman tood, no? Masadya, makapalipay sa taghipusoon man sa nga tag-sa-tag-sa yung pag-celebrate ninyo sa nga Christmas.
4: Magluwas si naka K5 Road, mayara pagid ang mga pag-exchange gift bala ka K5 Road. Isaman ina sa mga balantayan kaginahulat. Kaya siyempre kung mga may exchange gift na kinanglan ang iba niya bag-o bayo mga subong sina. Pero kahit siyempre ang mayara pa no? Sa aton man niya nga mga kauturan ngati ang simple lang get muna gani ang ginasiling tanga hindi ang Pasko hindi sang paindis-indis hindi pabunggahanay ang importante no? Na celebrate ta nga kaupo ng aton nga mga pamilya kag pinalangga kay even nga ang iban bongga ang ilang celebration pero may ara sa gihapon sang masiring kulang bangod may pila sa ila ka mga miyembro sang pamilya ang malayo sa ila ka K5 road labi na mga kautura naton yung mga OFW
5: correct K5 mile pero may ara na pa maagi no video call nan kung may internet connection pero kung wala di pasensya lang anay ano so intindihan ay sang sitwasyon kaga before that ka K5 mile no ma-warn ako sa imo ba si imo ako nga ina ba lang nagapaabot-abot ka namin nga regalo. Pero gali, pagbukas mo, wow. Daw mga kwan man ini, daw mga Ricardo man ini sulod.
4: Nakabato na ko sina last year kay K5 Road.
5: Oo, kay K5 Road. Ina ba lang may, imbes nga ano ini man, ang nakabutang may sili, may bawang, may sibuyas. Oh, hindi ka mo sina ha, nagapang trip ka mo ya, kay K5 Road. Tapos ang makalamot pag inbala ba, si kaghalo black ang imo.
4: Pero don't you know, sang last year, muna ang amon, diring obra, nag-manito-manita kami, diri sa station. So, ano man manami, kay
5: masadya.
4: Oh, ang nabaton ko sa to, luwag, asin, sibuyas, bawang, kag mga seasoning. Pero kay ano man, worth it man kay K-Fabric kasi syempre ginagamit man. Kundi wala na kuya wala na kuya nagpaninda kay gintagaan na kuya.
5: Pero hindi, ako tinamin ka kay 5 miles. Amo niya ho. Kung ano bala ang ginset ninyo nga dapat among sulod sang gift, amo ina, hindi ka mo magpinang-prank.
4: Yes.
5: Kaya syempre, di ba, nakita tato na digad, may mga parents ganyan nga nag-express ang ila bala nga disappointment ka kay 5 Mile. Sa mga estudyante bala to nagligad. Kaya gin-prank nila ilang classmate. Imbes nga gamit ang ibutang sa gift, kuhan niya ila, binutang niya, bato. Kaya sa'yo naman tuod, malipay nga magba. Nga ikaw nag-provide, ikaw pamili, kagin sa pinaka nagmiman nga mga gamit nga pasok sa inyo, sining agin set nga amount, no? Tapos imo yung mabaton, bato. Ay, hindi kagin man tuod na yung malipay. Christmas ini, kaki 5 mile, ha? Yes. Mabaton, ikaw bato. Anon mo na ang bato?
4: Amo to siguro, diba, no? Lipay-lipay, una ang bata, kahit medyo mabugaan.
5: Oo.
4: Dahil nakibot siya pagbukad. Pagbukad niya, bato galing ng balandra sa hiya.
5: So, hindi, subong siya, ha? Mga estudyante, ha? Although nga to, on, masadya ko may prank-prank na nagkatabo. Pero, kalain, ina, nga, basi, kag seryoso, ginayang imo, nga bato, ginayang ihatag ni mo. Kung gin-prank mo nga bato, ti... Kung lain na yung expression, ili silang galing sa insakto mo nga regalo. Ano mo na, no?
4: Kag, amo na, no? Kaya bangod man gani nga bare months na, pinahanglan man aton ka K5 Rodney nga mangin mabakod ang aton siniya nga lawas.
5: Correct, ka K5 Miles.
4: Kaupod sini naton ang isa sa mga maghatag sa aton sa kabakod sa aton nga lawas. Amo ang D3 Bio, mga ka-K5, the antiviral and antibacterial specialist. Now, kag sarang sinima batuan, mga ka-K5, now, mabuligan ang aton nga lawas. Agod nga mabakod, kadungan man sinika, upod sinis ang D3 Bio, ang Mighty C. Labi na subong naghagulpi through talisik, nag...
5: Kag by haze, ka-K5 miles.
4: Yes, kinanglan, gini nga magbakod ang aton nga immune system, pinagi sa pagtumara or pag-inom rather sang Mighty C.
5: Kag syempre kay tungod ga, daw kabugnaw na gid sa aton nga panyempo subong temprano pa lang kaki 5 miles malamig-lamig na edi pagkilipatan no magpangape ang kape dito X coffee mix. Kay bangod gani kaki 5 miles no kag syempre damo yan dahan-daan na pihak kag pihak may handaan permi ka na makakaon sang mga oily ni nga mga pagkaon ti karon may baboy to lechon no may manok pagid may kun ano-ano pagid mga lumpia ina dira ho mga spaghetti ay may mga mantika ang iba na pagkaon ti ang dapat ni mga kape healthy no magdete X coffee mix ikaw dasig na matunaw ang imo sini gagin pagkaon kag syempre sa mga katigulangan ta nga ang number one gid nga problema amo ina no pag makaka pag makakaon sang subong sa kaki 5 miles nga mga pagkaon mabudlay bala makapamuhin ti manami ning DTX coffee mix
4: yes.
5: Kay amo ni siya ang nagapush sa imo sini man nga kinaon nga mapagwa no
4: magluwas sina no kaki 5 road kinahanglan mangin na manami ang aton sininga kutis ang abot sa Pasko. Kanami dapat manaya naya.
5: So, na-all ka kay 5 Mile manami ang kutis.
4: Dapat manaya naya ang aton sininga mga nawong. No, sa mga teenager, mga ginikan. Nandira nga mayara sa mga kabataan.
5: Kag para hindi ka ang balance ang baho ka kay 5 Miles. No? Kaya na parang basket, ano mo nang kakasabo na balan ka man gapon, baho. Naanari ang TTX. Manami ini ha?
4: Are ang klinika DTX Beauty Soap mga ka-K5.
5: Ha, kalahuya ko nga balan, ikaw baho, dapat humot. No, pero may ikaw humot, imo na base mabahong baba mo.
4: Mag-sporbiotics
5: ka. Kaya para hindi ka balan, baho, baba.
4: Amo na lang mga ka-K5. Initanan mga ka-K5. Ay, may nalipatan. Pang-paborito ni ka-K5 Road.
5: Ay, so si ka-K5 may lang. Sa ato na ka mga mister. Siyempre, siyempre, Paskwa. Dapat may Paskwa si Mrs. kay mister. Na? Dapat all out ang performance. 10 out of 10.

0: At pwede ka mo magsampo kanay. No? So dapat para hindi ka mo magpalangurog. All Out Kid Extend Food Supplement. No? Pampatibay ni sa inyo din ang mga manoy.
1: Amo na, no, mga no, K-5. Yes, ining mga produkto ang sirang mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man, mahimugid mabakal mga K-5 malapit o kon sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Pagbalik ta mga K-5, ato na paghahinalaan kapag talakayon ang pinaka mga balita kagakaydabo sa una nga simana sa bulan sang Setyembre. Maghaboyan na kita sa pila ka mga pahanumdom.
2: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, kahilamunan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500.
5: Sa mga kautoran namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi amo lang ni makabuli gid sa imong ikayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo sir boy nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Higop sa baw.
6: Tulo luha mo po kaon kagid.
5: Oo, oh, nga nga mga bata pat sa una, no? Biska na ano ang bang kaungkautan, no, hindi gid yan nami,
6: kaungkautan. Hindi nami, gid, no?
5: Now, anong behind? Nga ang masiling imong lolo, lola, tatay, nanay, kaungkautan. Because of the antioxidants sa mga utan. Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka din prutas. Apple ang uso, kagsaging.
6: Apple kagsaging. Kamuna sa una.
5: Kamuna mo sa una. The reason behind is the antioxidant. Nga, apakaunong kasi na, para dali ka mag-ayo. Kay once nga may gakatabo sa lawas nga mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian. Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
6: Correct.
5: Nga ang may DTX 500, sir boy, kay mga bata di na magkaunutan.
7: Di na magkaunutan.
5: 5 na lang DTX 500.
7: Plus, para dasok kinanglan nila kinilo-kilo, dok nga utan.
5: Gani.
7: Kaso, kayo, may ara na kita sang DTX 500, ang makuha nila sa pila kaki kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
2: DTX 500!
8: Ginakanon. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
4: Isa ka doon kapila ka maginan?
8: Sa primero, katatlo, sa subong kaduanan.
4: Subong kamusta?
8: O ay, niko ginibatsyan maskin gamay.
2: DTX 500!
5: Imagine, kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi nga nagakaong ka utan.
6: Ay, kampiyon.
5: Nagainom ka fruit juices. Gainom pa ka sang DTX 500. Ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
6: Correct, no?
5: Ano aw, imulawas, wala oxidation. Samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon man niya itong lawas. Bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon niya po ng lawas. So, amo na ka-importante. Nga, permi na mong ida-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na, para mag-support. Support sa imo.
6: Correct.
5: Kisa, hindi man tanan panahon, magkakaon, gigakomplito. Tinsin nyo panahon. Sa mga kan, sa World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 ka-klase nga gulay. Kaon ka at least 10 to 15 ka-klase nga prutas. Hindi mo na makomplito sa isa kadlaw sa
6: boy.
5: But if you have this food supplement nga puno sang antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa ako, ang makaya man lang ako, duha man lang ka prutas, sir boy. Binya sa aga, nga may luya. Karot sa, ang juices ko ha, karot sa gabi, nga may luya. Amo lang na. Kung may saging, may apple, amo lang na. Di ka kumplito. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang ikaw yan, DTX 500. Oo, amo lang na. Dara lang ang sikrito. Kay once nga, gainom ka na, at least may nag-support sa imo. Iba man gid ko may support group, sir boy. Lantawa bla, sir boy, no? Kung ano ka-importante nga mag-inom ka DTX 500, bakal ka isa kakilo nga amargoso. Din, mga pulo kakilo nga kwan, tubo.
7: Kung magpangos man sila, Dok, tubo, ang tamis lang nga parte ila makuha.
5: Oo, oh, hindi nila
7: hindi
5: makuha.
7: Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
5: Amarang bintaha, kung naka-DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pangkras. Kag sa tanan nga mga organ. Kaya ang tanan nga mga organ gan mo. Once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy sir boy. So isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-health